0: kiwede ite chikaka sibwa kuromo kagangene kuzomwe 10 October wamune sanengene kuzomwe 11 fongi za tukore wopalo pa Africa Radio waji waka kawo akura kulanya ndi kusigalira mabega kumuno ndi kuno tugenda mu maso muchitu some muchitu ige kusaka magezi muchitu ike nunde yoko ke yomulembe ikikereza ukurundi mbuse zorujo wamune nte jangu ni chotunda tusensera katare ukurima nokurunda ukurime mwanyi sakono kugata ko mutindo tuliba kubera kukala mu house ukurina na Uganda Museum ukutani kanisa wabili zo kumacha paka kaungeze abu sone sabanje abu kugumu business ebye nyingiza na katare abu uliba magizi ama kampu na gana chegekore deko gakutuwa kumagizi utandi sotia nebi ntwe bidara binje nkugambi chue de fungi za tukoline Pearl of Africa Radio tuwe ingini na mituwa nebili joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musamvu tano bili kuminemu kumi kumina bili awagidwa ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China TV1 Women Movement Events.
1: Talimbie, talimbi didala, fe tubalinza bulinzi, na kugambia nti tiketi yo sobolo kuzijjawa no ku Pearl of Africa Radio ku mitwalo ebiri joka akanna akadde kabaka abafunye musaba mukama Katonda wano mu kisiibo nabamu ne bagende e Makka abamu ne muzuku kekiro Allah abawe kakati akaseera akaseera katuuse mu kitobanga 10 ne 11 mukwano gwange jangu tugende fenna fenna tuyige tukola tutya ensimbi fungi za tukole okitegeera atakole taalyenga munnange naku zino business naku zino otazisomerera otazisettinga okakkana naye kuba kulunda bulunzi enkoko nga tomaze jeteekera teekera okakkana zikusaze ate nowooza bandoga naye nga munnange gwateeteeseteese weeteeketeeke naye kuba kulunda mbuzi kulunda biki olunda sekoko oli mulimi jangu mufungiza tukole buli kimu ojja kulaba nti ate nawe oyagala kusuubula bweru nga oyagala kutandika okuyingira bizinensi byonna byonna mu ebiri jangu ogenda omalako mwaka 2026 listiko ng'olina business idea yonna yonna gy'olina gy'osobola okukolera awaka gw'omukyala atava waka nti bagaana okukola omwami yaggaana okukola ekitali kibi kitegeera yeeyo abanga yaggaana alhamdulillah kati osobola okukolera ewaka enkoko osobola okuteekawo enkoko mu kayumba kompolampola nga tezitambula nemba mukyapangisa osobola okulundirawo enkoko okitegedde kakati fungiza tukole tubalindiridde fena fena buli mukozi wa Pearl of Africa Radio ajja kubeerayo okategedde kakati nabwe kitakadde kano kabaka ennyine ennyine lunaku luba lwakubiri tuba ne musawo okuva mu Reagan nakugamba nzijagala nnyo okutambula n'abantu abantu abalamu ate omusajja omukyala abamu tuli ba mashini nga gwe mashini ewaka mashini lwegudde lwefudde ingini ate abaana banaalya abaana banaasoma kakati obulwadde munange bwebukuzingangako neuliranga kantu kati ninyo bwe kati nonyo omusawo okitegedde kakati abali gani every Tuesday tuba nabo era njagala musawo abeerenga akula musako oluvannyuma ati atubulire package kireero gyatuleetedde naye ogenda kusemberako mu maaso katono musawo aha awo bas na
2: ampuliriza omulungi nkula musizza nnyo yebaleke emirimu yo sobodo tusake ngalongo oli mulamu gwe ali eyo ngobadde oyina enkenyera yonna amazima olwaleero lweyambise nnyo obeere ng'osotutuukako tusobola okukwataganya ne tubeera nga tusobola okuyambira ddala okujja mu kizibu ekiyeeta obuzibu gy'oli mu bigambo by'obulamu Faber Reagan Natural Life Massage and Herbal Center. Ampuliriza manyi nti Pearl FM noonyereza era nga bawulidde ekukubiriza okukola ogenda okujjumbira ennyo emisomo egy'enkulaakulana naffe beetu betuleeta tubeere nga tukukubiriza okujjumbira ennyo enkola z'obujjanjabi obutuukanye obulungi n'obulamu ampuliza omulungi tusisinkanibwa bw'oba otuusaawo ku nkulungo ya Kabaka abamu bagiyita ngalabi yolekera ng'ayambuka ku ddwaliro e Lubaga awo mu makkati ku mukono ogw'ekyengulu waliwo Starbucks petrol station ensundiro y'amafuta bolisa ukatono e manyibulunji nti ngawakalisa ake nyumba nga biri eyo kusatu ye yaffe ere bipando bo bilaba ne geti zigule dala eroi ne eroi ampulizo mulunji ntumwa kujano kuberanga kubiriza okutwala obulamu ngensonga kuba obulamu bwe bugagga ampulizo mulunji tuzze tululambika nga twogera ku birwadde kino na kiri twogedde ku stroke ebbanga ddene twogedde ku pressure twogedde ku kusanyalala n'obeera nga olina amasanyalaze mayitirivu twogedde ku kusiiba omubiri n'obeera nga amazima omubiri gukusiiba buli kaseera twogedde ku mbeera y'okubeera nti omuntu alina prostate takunkumula bulungi nga amazima okunkumula kwa lutalo obanga akunkumulira kumukumu buli kaseera nga yagenda ne ku stage omuteekamu akapiira twogedde nnyo ku migongo nga gikuluma naye tetukoowa twogedde nnyo ku ndwadde z'amaaso twogedde nnyo kuluma omutwe ebiseera ebisinga tewali ndwadde mpya endwadde ezisinga obungi nkadde za bisiibo na bisiibo naye ampuliza omulungi ffe ng'abaluganyi nga benkulagiridde awo ŋŋenda kubeera nga ntwala omukisa guno mbeere nga nsobola okunnyonnyola enkola yaffe naye nga sinakunnyonnyola nkola yaffe nkusaba otwegatteko booti ng'oyita ku 0748527089 njiddamu nsobole okuba nti otwegattako mu nkolagana ebyobulamu 0748527089 manyi ogifunye bulungi ate eyokubiri eya MTN 0765632629 eyo yiyo njikuweredde eddala njikwongera 0765632629 eyakazuku kanga oyagala ebyobulamu naye enkulaakulana enkulaakulana etambulirwamu n'ebyobulamu era nga purofessa bw'ayogedde omuntu yenna atali mulamu tosobola kulowooleza waggulu kubeera nti obaako ekiddako kyoyinza okwongera ku nkulaakulana yo mbyenyingiza abantu bonna abakola basaanye kuba balamu okusooka naye abantu abasinga balwadde nga beekaka bwekasi kuwakanya buwakanya mubiri okulaba ng'avuganya naye nga bwe wawulidde emmotoka ziganyegenya nti abamu baganye zisooka ziyimiremu ezitatukanye na mutindo waliwo ekintu kyokaka nekimala nekyabika oba nekikutwala mu ggalaje buli kaseera sandyagadde mubiri gwe ogubeere nga buli kaseera gukuleeta mu ddwaliro naye nkusaba faba Regan enkola yaffe tukebera omukisa ogusooka okuweebwa kwe kujja n'obeera ng'osobola okwekebeza jangu oyingireko ko mu byuma tulabe omubiri gutuuseewa olaba osobola okukebera emmotoka olaba osobola okukebera akagaali ng'olaba olujege lugenda kukutuka olaba osobola okukebera awasula enkoko ng'owuli ekivundu kikutta olaba ne awasula ebisolo byonna ogenda n'okeberayo so osobola okukeberezaayo amaaso ng'omuntu osobole okutaakiriza naye ku kyobyobulamu gwe ku lwaffe nga tukufunye obwegasi mu nkolagana y'ebyobulamu fetu kebera tuide ebyuma ebi kalengera wala ebiso okujja okukebera ne tutegera naffe obulungi bwobwo obubiibwo ate naawe n'omanya ekitubaako wetutandikira bw'oteekebeza tosobola kutegeera bigenda mu maaso mu byobulamu ne mu biseera ebijja mu maaso abaana baffe tubalese ettayo ekyokulabirako nabadde ne neibaawo ku kyalo yadde muvubuka myaka nga 37 omuvubuka ayinza okuba ng'ali eyo yaawakana amazima twamuziika ku sande nga yayabise bwabisi mu ttima n'avaamu omusaayi mungi munnange embeera bwetyo byakoze nga kitegeeza nti abadde aludde ng'emisuwa agikaka abadde musiizi wa langi ndowooza mu kusika ebintu ebizitowa n'okuwanika ebyo ebizitowera ddala oyinza osanga nga abadde yeekaka nnyo naye omutima gwayabise abaana be yabalese ettayo ampuliza omulungi nkusaba okwekebeza olabe ebitundu eby'omugaso omutima guyimiridde gutya fa ba Reagan tutwala obuvunanyizibwa jangu gye tuli kebera ensigo eyimiridde etya ebitundu bikyatambula ensigo ekuba bulungi kebera ekibumba ampuliriza emisuwa gya mugaso nnyo ampuliza omulungi aba Reagan gweyakatwegattako nze nzize lwa byabulamu tugenda gogola tulina enkola ey'okugogola omubiri yagisimbako ennyo esiro lwaleero kubanga kyekintu kye ŋŋenda okusinga okubeera nga nkulembeza awamu n'okukeberwa ampuliza omulungi gweyakatwegattako nga tewafunye mukisa kusobola kufuna nnamba zaffe nandagiriro fa Reagan tusangibwa awo ng'awakaisa ku nkulungo ya Kabaka oba engalabi oyolekera bw'otyo eryambuka ku lubaga ery'eddwaliro olwova mu kibuga eno wansi kuba ndagirira nva ate mu kibuga tuukaawo ku ngalabi ku mukono ogwa ddiyo waliwo Stabex petrol station giyiseeko ennyumba bbiri ennyumba ey'okusatu ku mukono ogw'ekyengulu tobola ye yaffe n'ebipande oba biraba ampuliza omulungi senga obulamuko ku lw'amaaso osobola okufuna ennamba za ssimu zesoa kukotogera kubanga njala nnyo obeerenga otutuukako tandika n'olwaleero n'enkya ne luli ampuliza omulungi 07-48 yeyaffe 52-78-89 kangikuddiremu ogikwase bulungi 07-48-57-89-89 eyokubiri eri 07-65-32-62-62-69 weebale kuba nti oli ku Palo FM ku puroguraamu eno gy'omanyi obulungi ensajja lwaki njogera naawe kisobola yakutaasa bulamu ng'ensonga tennaakusajjuka togaziyanga mulimu toleetanga mubiri kubeera nga gwemulugunya kisusse ampuliza omulungi tukatwogere ku nkola eya detox ogogola omubiri n'obeera ng'oguggyamu ebifetete oguggyamu obutwa oguggyamu ebiteetaagisa okubeera nti ogukamula nga tegunnaba kukamula kye kisooka okuba ekikulu abamu balwadde ba kirimbe kya sukaali naye sukaali asobola okubeera nti akukenenya asobola okukamula n'akumalawo wenna naye nga wandibadde oluusi weetaasa tulina enkola ya detox ng'oggyeeko eyokuwaliriza okumira eddagala lyokka tusobola okubeera nti tukendeeza obuzito bwa sukaali yenna abaafumbekedde omwo ng'afuuse namuzisa ampuliza omulungi enkola ya detoxification eyo tuyina eddagala lye tukozesa nga liri natural awamu ne tukwongeramu ate n'ebyendiisa ne tubeera nga munda tulwana ate ne kungulu ne tufulumya ampuliza omulungi omuntu senga olaba ekyokulabirako nga totuuyana osobola okutandika okuwulira nga tolina maanyi mu mubiri omuntu atatuuyana atandika okuwulira complication ng'omubiri gulinga omukube abantu abo abasinga obungi abamu nga ali awo akyewaaniramu tafunadde katuuyo nga ne banywa kyayaayo kyatya nga ne bamuteeka awantu abawuguma ennyo ne bamuteeka mu musana okumala essaawa munaana nga tafulumya ntuuyo kyabulabe nnyo nnyo nnyo ddala amazima weetaaga detox tulina enkola yaffe ya aromatherapy system aromatherapy system tukuteekamu kyebaita okwoteza ne tukwoteza n'eddagala erisobola okubeera nti likyamula omubiri oguba gwa freezinga omuswa gusobola okwesiba n'omubiri ne gwesibira muli omuntu abeera nga munda yakonera oba yagonera ng'emisuwa gya freezinga gyesibye tegiina mazima buddukiro naye omusayi okukwatira munda kisobola okufuuka ekyobulabe ennyo ddala yensonga lwaki abantu abasinga obungi abafunye stroke ischemic stroke ne hemorrhagic stroke stroke eyo yabya emisuwa n'eri ekuba emisuwa n'egifuula mini stroke abasinga obungi bw'oba batunuulidde entuuyana yaabwe nzibu ayinza okukola exercise naye nga tatuuyana central nervous system kitegeeza emisuwa gimaze okwesiba tokyasobola kubeera nti omusayi gutambula kugenda ku bwongo ampuliza omulungi tukozesa aromatherapy system ne tubeera nga tusobola okubugumya emisuwa egitwala omusayi ku bwongo n'emmere n'obubaka n'obeera ng'asobola okulwa ng'otaasibwa n'otagenda mu mbeera yakufuna stroke eyagifuna edda naawe tusobola okukolako nga twongera okuwoominga omubiri n'emisuwa okutaggulukuka abamu balina obuzimbo bw'omubiri kaba kabonero k'amaanyi nti era entambula y'omusaayi nzibu omubiri gwefriizinze gwekutte emisuwa gyekutte gyezinze naye enkola yokka eyo gizingulula amazima tukozesa aromatherapy system nga sisitimu eyo yemu kwezi bata detoxification system ampuliza omulungi nga wandyagadde okulaba nti omubiri gwe guta gusobola okubeera nti guvaamu ebifetete weetaaga okujja ku Reagan n'oyambibwa saagala kubuusabuusa era ffe mu bukugu bwaffe tusobola okukukwataganya ampuliza omulungi sandyagadde obeere nga otambula wekka mu lugendo lw'ebyobulamu tugenda gogola myala ku lw'omukaaga ng'eggwanga be lyogera nti lwe lunaku olugendo okuba nti lwakuyonja n'okkiriininga n'oggogola naye nga tetunaba kugenda kutuuka ku lunaku olwo nkusaba osooke olwanirira omubiri nkusaba osooke ogogole mubiri gwo sooka olwanirire omuntu wo ayakubwa stroke ng'alina pressure alina ekirwadde eky'obuzimbu kyonna asiiba omubiri yeetaaga detox yeetaaga okugogola omubiri gwetaaga okubeera nti gweta ampuliza omulungi sijja kukumma namba ya simu gwe yakatwegattako ogwo nno omulundi gwakubiri nga njiga baginyweze ojje tukebere tulabe ate olwo tunnyonnyole era otukubire ku byobulamu obwo eri 0748 52 78 89 eyokubiri yali 07-5 asatu mu bbiri nkaaga mu bbiri nkaaga mu mwenda
1: Ampuliza tuchaine musawo Regan mudakiika zino zennyininnyini abeera mukwano gwange akutegeeza ggwe eri obulamu bwo ggwe olize program olize paru program ku Pearl of Africa Radio nga ddala kituufu oli mulamu teri kinyumange ekyo muganda wange nga fenna tuli abalamu bulungi ddala kati twolekera akaseera kali kennyininnyini then agenda kulaba nti ate awumbawumba oluvannyuma ate nkutuuseko biki ebifudde mu mawanga ate muganda wange Ampuliza agenja ulo Mumbera, yona.
3: You're in the mix.
0: Mawuri de kumawuri.
3: Iliyafayo.
4: All day long.
0: Ukuno nyeresa. Ebyariwo. Obebiribawo.
4: Yo.
0: Wino. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
5: It's your boy, right?
0: Umzandiga. Yewunyisa.
1: Okitegeera tukyali fenna mu ngeri emu oba endala tukyali fenna mu mbeera yonna yonna wabula njagala ate musawo ngenda kulaba nti ate tugira musawo wano agenda kubeera nga awumbawumba agenda kubeera nga ate mukwano gwange aliko Pearl of Africa Radio njagala nsooke mize eddakiika asobole okulaba nti ate awumbawumba oluvannyuma ate tugende maaso agenda tuwa endagiriro n'ennamba y'essimu mali e Masaka abavisaize nti abavira mu tawuni mwenna emengo mumanyiyo atamanyi mengo gwe tomanyi tolabanga na kukabaka era kabaka tomwagala musawo mbadde nsaba tuwumbewumbe mu nsonga eyo
6: so abapuliza balungi tubebaza olukwani mbadde bawuliriza era fabarigan
2: tuli beteefu teefu essaawa eno yennyini gwe gezaako okubeera nti otwegattako okuba simu ng'obuuza ekibuuzo kyonna ekikwata ku ndwadde ekikwata ku mbiri gwo ng'oggyeko aba stroke betwebaze nnyo aba prostate abasobodde okujjala nabo mu bungi abasukaali tubalina abamala era tubajjanjaba aba pressure tubalabye amazima mwebale nnyo abalina emigongo egiruma mukyabulamu emigongo nga guli egukutawaanya nkusaba jangu tulabe nga tusobola okukwataganya embeera atusobola okuba nga ovuunuka naye nga benjogedde ku detox nti okugogola omubiri kya muwendo abantu basinga obungi kiva ku mmere bye tulya osobola okuba nti onywedde soda nga wa green ng'onywedde sprite oba wa green onywedde soda olaba nga wa kyenvu oba wa kala yonna naye takufulumamu nga wa kala eyo kala eyo yonna esigala munda eba yeetaaga okulwana olutalo okulaba nga tugijjamu ereme kufuuka butwa nga tuyamba ku kibumba tuyamba ku nsigo tuyamba ku bintu byonna ng'omutima obutaabika na kudobonkana Ampuliza omulungi Fawarigan bwe tuba tukosa detox tulaba tufuba okulaba ng'obutwa n'obukyafu bwonna naawe wennyini ng'obulaba wali bukufulumamu buli mubiri ogwetane guweweera kyangu nnyo omuntu okuwa eddagala n'akujjanjaba nga yeekakasa nti kyajjanjaba munda kisobola okutereera so temusobodde tulema mwaba endwadde ez'enjawulo so Ampuliza omulungi tusangibwa ali ku ngalabi ya Kabaka nga wakagiyisa isa petrol station beta stabix petrol station ennyumba bbiri ku mukono ogw'ekyengulu awo Regan Natural Life Massage and Herbal Center kwetusangibwa ku namba za simu zesijja kukotogera zezino wammanga zikwate bulungi yakatwegatako obeere ngaoso tukubira otubuuze ku mbeera y'ebyobulamu 07-4-5-8-7-8-9-9 kanjikuddiremu 07-4-5-8-7-8-9-9 eyokubiri eri 07-5-6-5-3-3-6-2-9-9-9-9 Katonda kulembere olw'omukadde lunakutuuka tusooke kugogola ggwe nga tonnagogola myala tunagogola kubo tunagogola kusaku government inga pete stese
1: okay.
2: Kama kungumile
1: abadde musawo okuva mu Reagan biranga te mkwano gwange bagende bagugule mpozo ononya ate emyala nawo ate jigugule gwe kasoko gende bagugule gwe tunakula bantu ate mkwano gwange ogogola emyala bebanafe aba Reagan mongeri emu oba endala aha mumbera yonna yonna akati no muzikirize ali kukula eliyo muntu wa bulijo kyandibanga kigenda kudda mu kitokote abali kukula eliyo muntu wa bulijo baganda banga bampuliriza mukirize mbategeze nti kyandibanga kigenda kudda mu kitokote tugenda kuolekera bunnambiro nnyo wali munnange ampuliriza mu Middle East wabula kiriza nkutegeze abannaffe aba Advanced Solutions Property Dealers Limited bagamba nti olirandi road okoyo okwelegana bapangisa gwe tofaayo kakana mukwano gwange ampuliriza weetaaga abakugu ddala ddala ate nga abamanyirivu mu kiki bagenda okulaba nti ate mukwano gwange bakola bano bagamba nti ekinyawulo munnange kyebalina bakuwa sente za mwaka mulamba za miezi etano za miezi kumi mumbera yonna yonna bakuwa buli kimu kyonna kyoba weetaaze nga kyansimbi oyagala bo basoloze buli mwezi nga bakuwa sente zo toddamu unange kulaba nti ate weerega n'abantu abo bonna bonna abapangisa tebasasula kati olaba nti leero abiri mu ttaano kati batandise okugenda e Masaka batandise okugenda e Mbale naye lukungiri mu Julius bagamba nti tugenda kulaba kusenga naye nga munnange ali mu Kampala nanti ayingira kirafuluma kiro akubuzaabuza ali bano bannaffe Advanced Solutions Property Dealers Limited bagamba nti bo bekwate bamanyi obukodyo bwonna bwonna bw'oba bapangisa ate babanja mu ngeri ennungi ennyo basangibwa ne Kawempe mu kirokole ku kikuba ekigenda ku muzikiti gwe Wambogo kuva ku 0705 anamukaaga nkaaga mu 8 amakumi abiri oba 0745 04 38 20 80 bannaffe aba Advanced Solutions Property Dealers Limited beranga te mukwano gwange obekwata yenze kinobe.

0: Bita kisa ukade bugina mbubiri nenga gandhi nemi tuwala atano vangaga.
1: Anto laba, buba tebaba deva gamba wa dereva vamo. Ntiteba soka batu uza, kubabu uza, rache mtu kaziri mumbira wezu cho. Bobe kwa sangudo, yes.
2: Bote bajira ba.
1: Bobe kwa sangudo.
2: Baba inezi tukula buba itamu.
1: Enalabia koka woya Muhammad wa mwanyi naze wa gundi ya usafi. Paka ya usafi na yenga yoga.
2: Anyway, naba lala. Tubasabire naye nga nasanyuse nnyo okulaba ku taxi ezitukula mwebale nnyo abaana babuwaya indicator tekuli bagambye wa taxi kuba indicator nga tekuli tutekako buno buwaya panga tekuli fulumya amazzi nga tekuli na fuluma natema kale tukwatagane olunaku olwenkya mukama katonda kwatine kyero kunji mubere bulungi era mweraba Julia Soya ntawanye Niki bali mbolu kusolu mkuba chivoku. Muli mpuli da.
3: Omanche wetaga.
4: Ona!

0: Wabula ba makagange kati basanyufu okubale twazula ekizigo kya mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde nekiteka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly kye kizigo ky'abalungi.
1: Umwako guwede, wama lirizo kuseleke visilo vya shukura ni bebiziho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Uansu omulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka bili abirimu mukaga. Kukuriketi overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale isatu joka. Ubi mitwale biri na chitundu, gwa linari city ya KFC.
2: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
1: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko rashukura nbebizi wa administration block.
3: Omanje wetaga.
4: Ona!

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali hamu.
2: Nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala yona gyosinzira okubanga otombodde omukutu gw'omuganzi ogwakikuma omusanva kutenze mwenda pale FM ekulera omuntu wabulijjo. Ngakati waliwe tubadde tutambuddeko bakyala twetereze tusobola okulaba nga tuyimirizaawo amaka ebintu ebikunyiiza manya nti ne munno bimunyiiza esobola okuba ng'okola empisa embi ne munno n'aziraba. Njagala okukakasa nti Hajjati Jennifer Hanifa amaze okuba nga akalidde emabega w'emizindalo gya Radio Pearl. Enkuba toyinza kinenyeza munno wabula obudde bwo ndoza bali mu Kampala Central kyomwakirabye dda. Hata tibuuza ku mulonji akuwuliriza
3: omulonji omuliriza wa Palova
2: sembera koko katono mu maaso bambi
3: omuliriza wa Palova Africa ngenda kubuzaako n'ekiramuso ekisinga obulungi ekyemirembe ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Muli mu Hajjati?
3: Alhamdulillah nka wotulaba.
2: Tusagala kukolesaayo kuba akadde katuliiridde empinga. Twatambula n'ogamba nti watuuka mu kitongole kya Abachina nga n'Abachina tebakyasobola kusasula kasente.
3: Yes, yeah.
2: Ne bakuwa amagezi ogenda osome era oyige butyabe bakola emirimu egyo. Era wagikola nawe n'otandikawo emirimu egijyo.
3: Ne bakuwagira. Bansupportinga. Ne bampa buli kimu ekyetaagisa. Naye before nga tebanasupportinga. Ne basooka ne bansupportinga era okuntwalako e China. Okubanga neeyongera okusoma n'okuba nga nsobola okubeerawo nga buli kimu nga nkitegeera n'okusinga nka wekyali.
2: Atyo
3: ekyande ekyaleeta embeera y'okuba nti ndina ogenda China nsome because nti wenali ntuuse nga tebakyasobola kunsasula.
2: Wabayitirirako
3: nkola nnyo enkawo noveri n'oleeta business yo n'ogamba nti tugeze obwo oli mu dduuka ly'engoyi n'ogamba nti atunda engoyi ttaano
2: ne bakuwa target
3: buli lugoye alinako omutwalo oba ebiri then eyo target n'osanga omwana nga ye mukozi
2: nakisusa
3: obanga alina omukisa gwe n'atunda engoyi 50 buli lunaku. Oba ofuna faini ate n'otakomoko n'ogamba waliwo amadaala nga wotuuka ku ddaala weriti wokola ebintu ne tubiwala mu dola 10 nja kuwa wekiti tubiwala mu dola omutwalo oba mwaka oba mwezi nja kuwa omusaala gwo ate ngwe n'ekirabo wekiti natuuka ekiseera ng'ebirabo tebakyasaba bimpa
2: ate nga tegwa ogenda kuwangula buwanguzi nga onoobeera mulungi omu
3: ndowooza
2: kubanga banno waliwo bakubisa ssubi
3: ngera
2: bakutya nti n'omwaka ogujjako gw'ogenda okuwangula naguli oguddako kubanga wali okola nnyo
3: ekyabaleetera oleeta amagezi ago okubanga ndina okugenda neeyongera okufunako ebintu ku bimu ate mbeerera eddala owa ddala nga nsobola okweyimirira nange nembaka ekyange kyentandika ate era nga be basapota bange.
2: Obulamu ne butambula. Notandika eddwaliro. Kati osira mukadde kuba twawulira nga etwali mu linnya lya Jennifer olina taata w'abaana. Watugamba nti mwatuka kaseera n'omugamba nti sikyasobola.
3: Kaseera taata w'abaana ne twawula.
2: Ne muha?
3: Nga sikyasobola. Kati ate mu mirimu mwe nayingira, omulimu ogwo gwe nayingiramu ogwampa ssente. Simanyi kyajja kitya nga buli musiraamu ayagala services za wawantu wendi nasobola okuvaeri nandonda mu banki nanga njagala oyo yabankolako ate nga sambadde nti oba nyambadde nka musiraamu manyi ori okwerimbika mu kintu then after ori musiraamu katusemberera ori musiraamu munnange wa nga nsiba buviiri bwange nsiba kikalu mbeera smart naye ogenda okulaba ngaomusiraamu mukyalo we simanyi lwakimu omanyi abasiraamu okunjagala mpaka ne batuuka n'okunkwasa Radio Voice of Africa
2: nebagikwasa
3: nembeeranga Bajimwa samerenga ngangendanga buli lwakuna ngansomesa yo byabulamu. Kubisera bya COVID.
2: Bakuwayo lunako berengo somesa yo bulamu.
3: Tinakola ki na tweetinga nyo mu COVID. Ne tweetinga nyo basiramu abenja ugo. Kati mwena tweetingira naba kulire yo radio ya Voice of Africa. Kawe nakora kugwe nofu na choya gara. Benyini nyini ne ban supportinga na wate bubinyo. Ne wanga bati oyino kusomesa nga wano buli wakuna ere kifo kino tuchikuwadde era nga nsomesa enta kika asatu buli wakuna simisinga
2: nga bakuwa amolu nako
3: nga bampa amolu nako kata omusiramu nadyuka yagala Jennifer nga hajjati newo banga kicho yagala kunsi nentuka nekisera nembanga ngure emisaro no budomola. Wangenda limusipake tenengu budomola kwa wili busa tunenteka motoka ya.
2: Nenga tanda wa kusiramu
3: ka. Sina siramu ka. Nenga mpira wa siramu bandi muno. Ganewe ntunurira. Oba mchara, oba mwami, omusiramu nga tambra. Chinti musiramu. Bande nga mpuriro omuntu oyo nange mwaga de. Ne oba mu business tugezenka unogena mkataro oba kuduka. Gawari wa maduka geri ranyi. Ngejiyo musiramu jendino yengiramu.
2: Beba ganda bobo omusayi gogwa gwayingira nnyo mubo
3: ne nyingira mu ne kino ntike na soma koko nakona bakojja bange bebali ba support atenga basiramu
2: oinamu wali mwakalangira
3: ena somera ko musomero dya basiramu emyaka ebiri ya ebiri ya P1 ne P2 na gisomera musomero dya basiramu ewaffe mu town nikisoro musomero dya basiramu awe na somera P1 ne P2
2: mpozi watugamba konti omwami wo mwaya ukana olw'ennyumba y'ebbeeyi jo walio ingide uwa mikwano jo
3: uwa mikwano je
2: nga na kuganti
3: abantu batya byamagenda
2: lenda
3: aya ganti akanda ko no kansesa bitya abalala bahurira miswi bank ejo bana jita miswi bora like this ne biba kabya nze stories zange wentura burungi nemba ngandi kamera kange nze kana busese
2: kati omwami echakwa ura na ye kuba mu nyumba
3: yatye byamagero
2: nyumba yali chamagero.
3: Obadde osura mu nyumba ya mitwaro mukaga. Che kisenge diediro.
2: Ogeze muyasatu.
3: Otuse mu nju mwe muri toyi, mwe muri efumbiro, muri mu buri kimu. Ebitande bikadde babisudde, baguze mifariso ntebe nkadde bazisudde, baguze mifariso emipya. Buri kimu baguze kipya. Nawo otura nola abanti wendi, obasi wemba densani do kubera anti chekugenta abantu bati ebya magero. Bato na otura warunja tatya.
2: Ne echo nechile tale enyo kwa ukana
3: nechile toko wanti mikwano jijiba denga jijia eja grade ye okumusa nga wali nga wali comfortable nga weba jia wano ebi ntubiri maridadi nyonyo ndo uzangate
2: katituina wetu wanyumia no gamba nti senge ngo mchale ukuchale ya kugava oru wadayo kodi wa mweno manjisa mama wo nti nafumbirwa
3: anze wafe sada yu kumanyisa atetari mwana mwara da wakan manjise mama wenti ya fumbiri wacho jachiri
2: tuvuri ya chaja chitia
3: inze nziju kila noru na kuwari wawe na gende kisoro narina avana basatu ngandinamo uwe miezi omwendo omuto nziju kila noru na kule na genda wari we yari ya fude nga tukwata kunga ya fude muno accident nga te wari wachikacha nga sigade kukucha kunga za gendo sigade
2: okay.
3: Omwana uwe miezi omwenda na mureka because narisa agara tuka yunga ndino omwana na mujewe buru omwana jakura angu rino omwana wachiri ntukeo waga yugundi yari ya budirawa nenga siri nachi omwana na mureka wanekaa mpara waka na sigara na omukozi nengena nendinya bus nengena nenzika nga sina mwana
2: okay. Nozika.
3: Kwa mama wolede nga mama wo, ya wachimanyi. Nga namaka, gwori mkuzara abana nga agamanyi. Obera norubuto, tusa agena mureba. Katoga mia mama wote ingeze kuzara. Aino kusabira. Aino kukirizo, wabia ajaburu njo wabia ajaburu.
2: Kati mama wote usoti obula mbwe kubanga, yali mchala na mwanduba, mfundeko go wali ogule mmele, msaji akupaziza, akutute. Mama obula mbwa sigala butambula butia.
3: Mama obulamu we wasigala butambulira kawe nagambye tinze nalima nyinti obanze yafuka mama we nange mungeri yange we nakulawo katono tunonga so ugenda nende tayi 132 kati era we natuke ne Kampala kawe nagamba tindina ebintu bya na veri nga nkola nga manyo kuba sweta ze somero kati we natuke eno nemfu ne chuma we nafuna ekyo ekyuma sente ze nakolanga sija kulimba ntina gura kemere chombankulimbye sagura ko merenga ndine tata wabana
2: zali ka savingi ko
3: ebyo yarabisobora yari savingi wange katiku savingi wangoyo nga making sure anti mama alina kadai kakaunga ekyetagisa oba munyo oba sabune byebya wanse bitandikibwa nga making sure anti mama alina
2: tuweke ekifaananyi akasente ako wakasondanga nga toka kuwatako omwami olusi ngojja ne kumwami kakuwadde bu balance n'obwongereza kuli ne ziwera wawezaawo emmeka ngo mukyala obatewera bidde
3: omukyala sisobola kwerabira ekyo sisobola olw'ensonga ko omukyala sente ezo nazikunganya natuuka ekiseera nga nina sente zange miliyoni satu nga nina akabanka kenterekamu gasize zine banka enene kali nkakasaako kali awo kamwoca bakayita kyadeva saako abali mumaaso ga Kesi primary school nga wentereka sente zange omanyi waki nali njagalawo oba ntutaye emitwalo etaano oba kumi nga bampa lisiiti nga lisiiti zange nziterekakyovulanay nga watenga kumpi ntambuzawo bigere
2: okay
3: kati ngange na terekawo nempeza milioni zange 3
2: wafuna nga busilipu ba banka
3: aha
2: okay
3: nemba nga mbutereka era kutuka ekiseera nka nagwe nti natuka ekiseera nenezaayo ku somero nga nkola bino nemfuna n'omulala gwe nteeka ku kyuma kyange kiri nze nga ngenda nsoma nyinza okusoma ku makya envayo musanvu okusoma okuva saa musanvu paka kiro
2: Olamu bwetu yabwatambula.
3: Olamu bwetu yabwatambula.
2: Mama wamuzimbira maka.
3: Oho. Agaddara.
2: Ha?
3: Agaddara n'entebe eri musajigura wano. Ne dining sina kye nagura wano ekiri mu nju ya mama
2: kebesa. Ogaga gulodde bwetu omukyala.
3: Kebesa wani jalirako. Musajigura wano.
2: Wabigula China.
3: Olunaku lwe namugamba agabe ebintu bye. Mama yara aganya obigaba
2: nga tachikiriza
3: ekyo ekirala ekisookera ddala olunaku lwe namugamba nti ajjewo enju enkadde teyakikiriza yagamba ne engineer gwe nasindika hana manyira okubonaabona n'akayumba kange kagenda kufa mbonaabone
2: baba omwana agamba nkamenye
3: agenda zijja wanze ntarakola ebintu byange nga nsirise nemba nga nsobola okubawo ekintu
2: muntu nayeewuunya
3: buli omu neyeewuunya osobola okumpita amanya gona g'oyagala ondiranye osobola okulikundira n'obeerawo nga tontegeera
2: nomenya wenyumba ya mama
3: because nkola ekintu nga nsirise wekiba nti ndinakyenyayalo kwa nsobola osenda sente mpola nga nsirise wanzijukira wenamenyawo enju ya mama nali na miliyoni 12 enga akati kantandike wenasuuka mu zino
2: nga ez'okuzimba nga eina miliyoni 12 noga nti kantandike okuzimba
3: naye nga nkikoledde ebbanga nga teramanyi teramanyi oba ze nkola nziteekawa awe natandikira okuba nga nfuna ogwo omusaala oguwera mu bachina nga ntereka nsirise nempeza miliyoni
2: 12
3: nengamba injini agenda opima enju nemuraga enju gye nali najja china fashion nemugamba eyo fashion gye njagala
2: n'okubirawo maama ekizimbe
3: nemukubirawo enju ennungi
2: emusosiramukaddekikomera
3: obusiraamu siguruddemu nnyo
2: akasiramuka
3: nakasiramuka obusiraamu mbuyingidde 2023 nga ggwaako
2: biri abiri mu esatu tuli 2026 guno mwaka gwo gwakusatu ng'osiramuse wasiramuka mwami wasiramuka bibyo kuba oli mukyala mubalagavu oli mukyala mufumbo
3: ekyo sijja kuteeka ogundi because sagara kunsumbuwa
2: wasazeewo obusazi n'ogamba nti kansiramuke
3: nasalawo obusazi
2: nga tewali musajja nti azze musajja musiraamu
3: nkugambye n'emotoka yange yaberangamu emisaalo nga tesagara musiraamu azze wali mukoreko ate nga ndi mu public nga ne bizinesi
2: obawe webasaalira
3: nga omusiraamu wajja omanye omusiraamu yesaawa yasola wetuuka newe kabaka no
2: nebamere budde bwesala bukyankalanya
3: akateeka wali newe kabaka nakaleso akateeka wali nasaala kati ngeyembera buli wenda batadde kaleso ke wekutaka
2: obumalirivu bwaba alina ku kigambo swala n'akatambaala kahandi kakiifuka
3: wakiri ateeka
2: mutaka
3: nempulira bubi nengera mu supermarket nengula emisaala egi ebiri egiberanga motoka yange n'obudomora hawo nga ndaba omusiraamu manyo nyaka chupa. Kebasu deke banyo erede mamasi. Asorofu na huzu. Ne mguro budomorogu. Ngaburikira nti kastala nti abade kutebo ya ngenze mkorako. Kasa ngenda kusara. Ngamuga akadomora kakari. Tukamujira moto kaitumuwa musara. Nga nafuna huzu na sara. Kati na yenga anze kuveda. Umusira mguri wa sara. Ngamba ndabira dali nacho antwarako.
2: Oh.
3: Ngachindi muno.
2: Allah yali yakulunga miadda.
3: Ngachi nera ne kakati nze swaro kumpita kwa mucha.
2: Era kulaba masha Allah.
3: Sichangu. Sichangu. Sichangu. Because in fact nze chande terofuka muslimu chikugambe. Ngane gomba nya abagenze emaka. Echo kubiri ngane gomba nyo muntu asara. Biri bintebi.
2: Bibiri.
3: Ebirara byonna nayongereza ko byongeza.
2: Okay. Na yebi swale eno yali yakuyingira.
3: Kuba wali wanabuza omusilamu omu yaravudde maka. Kati ngali nakantu kali nkaka kamera. Kati bali banjagala nyoka

0: sa Wamuinda, isa kawang gising.
1: Alright, nkweba zanti webali nyo, webali redala, yonajo sinzira okubanga otombodde nkwaniriza mu kitondo kyaffe ekyo kubiri. Echa program omuchiala omusiramu. Ndinani unakola lero, ndine binti, hawa binti Sulaimani Namboze, yamazedde okubanga akalide. Mabega we mizinda roja Radio Pearl, nunu ulwalira akakuba katutigomeza ya rabbi. Mwana mwana. Enkube kusanze wa. Yo mchalo muziro wa lero.
2: Abantu batoyira waka.
1: Ekusanze waka ndo nogwe kusanze walunze. Bwekedde no simbula.
2: Era ne tusanga ne mukubo. Kujisangu boba yetu sanze simani.
1: Bo simbula do lugendo okutandika okujja wano.
2: Ate ne tujisanga.
1: Ate ne mujisanga. Eno yenze. Urariru nange chenkoze baba.
2: Mkulaba.
1: Chenkoze.
2: Sibi yambo.
1: Nkuba lero chenkoze. Alhamdulillah. Nenga buza kubakuli, abakuli nzi do weda.
2: Abatu uli zise balungu. Abatu uli zise balungi. Musibi mutema nange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Uyuti hajati.
1: Zenda alhamdulillah.
2: Weba likubeira juu.
1: Je tulimu nga atukumie.
2: Allah yeba likukuma.
1: Amina. Atukumie. Niba nafejeba riba tuuliriza.
2: Chabeyi.
1: Yonajyo basinzira wane Uganda ne mitala wa mayanja. Weba linyo. Wali hajati zaina bomojozo mumanyo.
2: Banaki.
1: Huyo mchala.
2: Ya chawa ufachichi.
1: Tachawa. Huyo mwita mami sima ilo
2: kachawa. Alibibize nyo.
1: Jari akakalabia. Kutende kava na beguanga wa alhamdulillah.
2: Mashallah.
1: Waliyo. Mariam Sultan.
2: Mariam Sultan.
1: Mama Nahima Salama.
2: Mama Naira.
1: Mama Naira. Awatu wabona baku wagala.
2: Nae, bagamba chua.
1: Ajati kwa hile na eja. Aliaisho wakiso. Kasubi. Waliyo mchala Sofia. Banzi bamulimire koja. Banzi nyo baba batuuliriza. Fande mpima. Tamisinga songa. Miro alikidayo. Wino na yejari aba uliriza. Bane tituin sobala bame jantu mamalayo. Na yenga baba kochobo manya. Mali ambisiri kilwa. Amuka muganda na yaba. Bane ibanji. Hajatika papali. Yaluwala yazinga mirao. Mpola mpola na yenga jari. Bambi jari. Songa Moses Chaze. Moise Rukaka. Professor Manifuru Senyonjo. Nako regulo.
2: Magambachi
1: Moze, Professor Manisu Sanyonje nako regular bambi ya sobo do kutesa wano tuwa vade no umula muo gumu gangambati abami baina ida mwasilamu
2: baina
1: ida mwami afude ya ganti kubange kabade kabozi nga vana batu so aziza nga tu so kwe murugunya nga stali musanyifune dadiwe magambane etata mama nakusatu nari nye chitanda kubulidi kwa mami na guba bakungu bazi nengati haba manyu mwangu weko neba Professor Manisuru Senyonjo mwebaza yaweleza obubaka wano yampadde obubaka okulambulula ensonga eyo nitugamba nti wadde ekintu ekibeera kya busiramu kati kikubaganya ako birowoozo oluvannyuma natuweereza naweereza era obubaka obulala Professor naganti your programs are really excellent, may Allah put in baraka. There are some issues which are open in Islam. That's life without specific laws. In such matters, one has to use wisdom to choose the best course of action according to prevailing circumstances. What way to Gambia? So now we're fandempima kwali atumbude. bwatu bwe yatugambye. So napa omusomo mulamba wano batumbula Moses Chaza abeerako, Moise Lukaka abeerako, nokole Grenadenda jana mumanyi aliwo, mumanyi aliwa kubeganera bidde nti nirayo mumanyi ebongereze eyo Profesa Manisuru Senyonjo naye yasobodde okubanga manatu ateesa atuweereza alhamdulillah. Tulina ki leero mu jokoni eyo olwaleero? Afane mpima akutumidde wano. Kwali alaze sigino nti kwali atumbulidde ddala. Timbula
2: batuwuliriza abalungi, mwebale kubeerayo. Saba Allah atuwa obulamu nga bulamu, atutaase ebitusomooza ebinene n'ebitono. Ekintu kiyinza okujja nga kitono naye mwana wattu ne kikuleka nga tosigadde kyekimu. Ate ekirala ne kijja nga kinene era nakyo ne kikola kyekimu. Mu mbeera yonna Allah gy'aba akireeteddemu, mbutuufu ebigezo tebitera kuba bitono nnyo, biba binene. Wadde nga abamu baba balabanga ebitono, wadde nga abamu baba balabanga ebinene. Tugenda kwejjukanyako ku bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byeyogera naddala ku nneeyisa y'omuntu mu bulamu bw'ensi eno. Enneeyisa y'omuntu mu bulamu bw'ensi eno ye Allah ayagala tweyise tutya oba bitegeerekeka? Hadithi weeri wano si nnene nnyo naye nga nnene nnyo okusinziira amakulu agagirimu n'okusinziira kwani eyagyogera. Mu bulamu bw'ensi eno tuwangaala naye Allahu tabaraka wa ta'ala yatuyigiriza era n'atulaga wamu n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama empangala gye tulina okuwangala mu nsi muno. So tebaatulekerera wadde n'eddakiika n'emu omuntu abeere mu nsi ng'akola byakola ki by'ayagala, omuntu nga yeeyisanga bw'ayagala nedda. Wabula tubeera mu nsi muno nga tukola Allah by'ayagala era nga tweyisanga Allah bw'akola ki bw'ayagala. Hadithi eri mu kitabo kya Arba'una Nawawi, hadithi yava ku Abi Hurairata Allah yamusiima, qala yagamba ti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yagamba omubaka wa Allah, Allah yasakuje okusasira n'emirembe, yagamba ti inna Allaha ta'ala tayib, mazima ddala Allah mulungi. Allah muki?
1: Mulungi.
2: Mulungi.
1: Maze sikyaze tukutumiddeko nnyo.
2: La yakubalu illa tayyiba.
1: Kwoli otombudde.
2: Takkiriza okujjako erakkiriza biki? Birungi. Kakitegeeza ki awo nti Allah waba mulungi ate ng'akkiriza birungi kitegeeza ebibi tabyagala kuba naye si muki? Si mubi. Obulamu bw'omuntu alina butambuza bulungi ng'eya mutonda waakola ki?
1: Nabwagala.
2: Nabwagala. N'atugamba nti inna Allaha ta'ala amara almu'minina bima amara bihi almursalina. Allah yalagira abakkiriza ng'abalagira ebyo byennyini bye yalagira ababaka be. Wantegeerekeka? Omuntu wabeera mu busiraamu buno byo obulamu bw'olina okutambulirako otuuke mu maaso ga Allah wo si ggwe obusooseemu. Wabula n'ababaka be yatuma bwe bulamu bwe yabagamba bakole ki? Batambuliremu era babeere nga bakola ebyo by'abalagidde. Kati obulamu bwe tutambuliramu mu nsi muno bwebwo bwennyini ate Allah bwe yalagira n'abakkiriza n'ababaka be babeere nga batambuliramu. Kitegeeza ki? Nti Allah teyasosola
1: banadamu
2: wabula ekkubo yali tuwanga liririmu erituuka gyakola ki?
1: Gyali
2: ku mubaka n'atali. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti yagamba Allah wa waggulu ti ya ayyuhar rusul, abange babaka bange, kulu minat tayyibat, mulye mu birungi wa amalu swaliha, ate mukole n'emirimu emituufu.
1: Mulye mu bulungi,
2: mulye ebirungi,
1: ate mukole n'emirimu emituufu.
2: Mukole n'emirimu emiki
1: emituufu
2: ebyabiragidde babaka be. Wakala taala, era Allah nagamba, muaye ndala, naganti ya ayu haladhina amanu, kati wanalagira bakiriza, wali abadala gira bachi, babaka. Kubange bigambo bino gye bivudde agambye nti byalagira abakkiriza byalagira n'abaki n'ababaka. Kati asoose kulagira ababaka n'abagamba bali ebirungi ate bakole n'emirimu emituufu. Kati agamba abakkiriza nti ya ayyuhallazina amanu abange mwe abakkiriza kulu minatayibati ma razaqnakum mulye ebirungi mulye mu birungi bye mbagabirira. Oba bitegeereke kuba Allah agamba ababaka bali birungi ate n'abakkiriza bali biki birungi. Thumma dhakara rajulu lutiru safara n'oluvannyuma nabbi sallallahu alayhi wasallam ayogera ku muntu ali mu lugendo ng'olugendo lwe lumuwanvu yeeko ashaatha agubara nga yenna asenyuse enviiri yenna agubaagubanya makulu ayina gy'alaga olugendo alutambula naye tetannalutuusa. Mube mukubeera nti atambula bw'otambula ennyo otuuka ekiseera enviiri ne zikutabukako obulamu ne bukutabukako n'ogubaagubana ate olugendo terunnakola ki terunnatuuka. Laga nti yamuddu yadaihi ila sama naye omuntu ono mu lugendo lwe luno atuuka ekiseera n'awanika omukono emikono gye waggulu ng'awanjagira eyamutonda n'agamba nti ya Rabbi mukama wange mpa kino mpa kino mpa kino n'abaako byasaba ng'ayagala Allah abikole ki abimukolere. Agamba nti wamatamuhu haram wabula ekyewuunyisa nga byalya bya haramu wamalbasuhu haram nga nebyayambala bya haramu wamashirabuhu haram kyekyewuunyisa nebyanywa bya haramu waguziya bilharami ng'obulamu bwe bwonna butambuliza ku haramu oyo fa anna yustajabu lidhalika. Mbaka asalama agamba nti kati Allah asobola atya okubeera nga ayanukula omuntu eyo oyo. Hadithi eri mu kitabo kya Muslim. Hadithi eno kyetegeeza kyekiruwa ebigambo byebyo nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yabyogera. Tufunamu oba tuyigamu ebigambo bino wammanga. Tutandize ne hadithi nga mbaka asalama atugamba nti Allah byalagira ababaka byalagira n'abakkiriza. Awo tuyigawo nti abantu fenna Allah yatuwa amateeka nga gatubuna. Tewaliwo ayina amateeka ga njawulo ku mulala. Bitegeerekeka. Okujjako bannabbi yabawangamu amateeka ag'enjawulo n'agabassaako ate bwe yamalanga n'abeera ng'abakkiriza be bali nabo abawewulira. Kati nga ku swala y'ekiro yagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Yamulagira asaale ekiro alekeyo kitono nnyo namugamba nisfahu au inqisi minhu qalila. Sala hafu y'ekiro oba okendeezeeko katono au zida alaihi oba yongera ku kiro ekyo ng'osaala waratiri lqurana tarutiira obeere ng'osoma Quran olusoma. Kati eswala y'ekiro ku nabbi sallallahu alaihi wasallama yali yatteeka ku ye so nga ate kubakkiriza Allah yabawewulira kubanga yamala n'amugamba nti inna allaha ya'lamu annaka taqumu adina min thuluthai llail Allah manyi ozuukuka ekiro ekyokusatu wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minhu n'ozuuka n'osaala n'abantu wallahu yuqaddiru llaila wannahar alima alla tuhsuuhu fataba alaikum. Allah akitegedde bano b'osaala nabo tebasobola kusaala naawe faqra'u ma tayassara min alquran kale soma ekiba kikwanguyidde mu Quran. Allah n'abeera ng'awewula mu mbeera eyo naye era n'agireka eswala y'ekiro eyo nga yabbeeyi nnyo nnyo nnyo ku bantu abasigadde so nga ate ku nabbi emirembe n'okusaasira bye ku ye yali teeka gy'ali. So Allah byatulagira okukola byalagira ababaka abantu twenkana mu madaala. Kitegeeza ki nti byokola n'omubaka bye yakola n'ababaka bye baakola era tewali njawulo kuba Allah bw'akoowodde wano akoowodde ababaka be n'abagamba ti mulye mu birungi biemba gavira ate mukole emirimu emituufu. Ate bw'akowodde abakkiriza nabo n'abagamba kye kimu era nammwe mulina kulya birungi. Temulina kulya bikyamu. Sijja bikkiriza kuba nange ndi mulungi era mulina kulya birungi. Ebirungi mbibawa Allah atuwe birungi. Yatuziyiza okulyako ebintu ebikyamu. Naye osanga omuntu ng'alya ebintu nga si bituufu oba bitegeerekeka. Ng'alya ebintu ebitali bituufu Allah abikuganye. Mu mbeera eyo Allah ayogera ku muntu oba omusajja ono omuyitirivu w'olugendo fenna mu nsi muno tulina gye tuva ne gye tulaga era tuli mu lugendo tutambula naye olugendo luno w'olutandise olutandikidde wa era olumaliriza ludda wa. Obulamu bw'olugendo bwe bukolerera obulamu bw'entaana si yokka n'obulamu bw'enkomerero. Naye omuntu abulimu oteekeddwa okubeera nga weegendereza biki by'okozesa mu lugendo lulwotambula. Tulutambula era omuntu alutambula n'anoonyezaamu buli kyonna ye kyawulira nga kyayagala. Naye Allah akomese mu lugendo lwo luno lw'otambula olina ddunoonyezaamu biki. Agambye nti bwe muba munoonya ebyokulya mulye mu birungi bye mbagabirira. Allah ayina ebirungi by'agabirira abange bye ebibi ani abigabirira. Omuntu buli lwali ekibi oba omuntu buli lwakozesa ekibi oba omuntu buli lwakwata ekkubo ekyamu aba alikutte mu kubeera ng'anyooma n'okubeera nga yeekuza n'okubeera nga yeefudde kyatali kubanga ettuufu libaawo era ng'asobola oddikwata. Naye omuntu atuuka n'agamba nti nze ndabanga wano weewanguwa kaŋŋende nkole kino n'akola ekikyamu ate nga mwattu kye teyandikikoze kubanga eyamutonda si kyamulagira okubeera ng'akola. Mu bulamu bw'ensi eno ebisoomooza tebiggwa era tebiggwaawo naye Allah atugambye agenda kukkiriza by'abalongoofu oba bituufu oba birungi by'akkiriza olw'ensonga naye mulungi la yakubalu illa tayiba takkiriza okujakakkiriza birungi. Mu lugendo lwo lw'otambula oteekwa buteekwa okubeera nga weegendereza kubanga yakusizaawo amakubo oba yakusizaawo ensonga bbiri yakulaga ekikyamu n'akulaga n'ekiki n'ekituufu era teri muntu atakimanyi buli omu amanyi ekituufu amanyi n'ekikyamu. Naye weekanga ng'omuntu akutte ekkubo eri ekyamu so ng'ate ne kutuufu aliraba n'agamba wakati gwe siikole kino ndaba nga siita. Bwe siikole bwe nti ndaba nga siyitawo so ng'ate wonna Allah we yakutegekera okubeera ng'ofuna ogenda kufunirawo na wonna we yakutegekera okubeera nga tofunirawo era ne wona okwata ekkubo eryo ekyamu era tojja kukola ki tojja kufunirawo. Agamba nti tulye mu birungi. Ebirungi Allah yabitulaga bye tuteekeddwa okulya era tubimanyi. Teri muntu alya kintu nga kikyamu n'atakitegeera nti kiki tikikyamu.
1: Omutima gwo gukulabula.
2: Omutima gukulabula. Obwo bulamu tubutambuliramu era buli omu akimanyi babitegeerekeka. Naye osanga oli nga yagamba nti kaŋŋende na bino gwe ate munnaye yabitondera ki. Omuntu anywa omwenge n'omusanga ng'ali ku mwenge n'omugamba munnaye kikunywesa omwenge obadde otya ayinza okubuuza nti amabidde ani yagatonda.
1: Ani yakola embiji? Yesu walidde ali kugamba ani yakola embiji?
2: Kati ebintu ebyo biba byakwebuzaabuza naye ng'ekitundu ekituufu okikola ki? Ng'okimanyi? Katonda akuwadde amagezi nawe otegeera.
1: Embidde aba yagikukolera mu ngeri ogikozesa mu ngeri entuufu.
2: Ate era nga waliwo engeri entuufu ey'ogikolamu kuba kati era bagikamulamu omubisi era ne gunywebwa.
1: Guwooma obulungi akaseera.
2: Lwaki tonywa ku mubisi ogwo? Gwe n'osalawo okunywa kiri kyakuganyi.
1: Otegeko omuwemba kifuukemu ekirala.
2: Okitegedde? Mu mbeera yonna ebintu byakwebuzaabuza naye nga ali tubitegeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam
1: waliwo abakyala b'olaba zino ziba nnaku za Idi
2: ezikola zitya?
1: Ab'obusanduuke
2: butya
1: amala okuŋŋaanya Aba bantu betuogerako.
2: Erebyo Allah byakugamba obere.
1: Okitegedde.
2: Kuba ekicho. Jova ne joko me ekicho ogenda kikolachi.
1: Ogenda kisanga.
2: Ogenda kisanga. Mm. Nojja kifuna. Mm. Tosobola kufuna kitali kiki?
1: Kicho.
2: Kicho. Bitegereke kuba. Tosobola kufuna kitali kicho. Ogenda kufuna ekicho. Mu mbeera yonna.
1: Josobodde okufuna. Ogezeko kukola amazima bulamu bwangu we.
2: Osi. Yo bwetyo tewali uwo afuna kitali kikye Allahu tabaraka taala ekicho agenda kikuwa era ojja kifuna togenda kuva mu nsi muno okujjako ng'ofunye kiwokola ki lwakuba nti abantu tulwawo okukkiriza naye ng'ate twandibadde bangu bakukkiriza n'oba mumativu nnyo n'ekyo Allah kyakuwadde n'okakasa nti kyekikyo era kyolina okukomako tosobola kiwo Niyo sango mtu nga kule vitajia. Nga wali lilafune cha hawa cha afunye. Nenga chidichi ya hawa. Ah. Ajia kufuna chichia, nona ajia kufuna chichia. Kati, mbaka sallallahu
1: alayhi wa sallam.
2: Ayogira kumusajia. Oba kumuntu. Hmm? Yagampo mtu ngono jeo unisa. Yotiru safar. Alino lugendo lunene atambula. Munsi muno olugendo lwo lutandika. Wokoonye ku nsi kuno tandika obulamu buno. Naye nga lugendo luyina gye lukola ki? Gye lukutwala. Kati mu lugendo lunagamba nti Asha Atha nasenyuka enviri mu lugendo lwolwo talina na budde buzisanirirako talina na budde bunaaba kubanga alina kyagoba. Alowooza agenda kituusa gye kikola ki? Gye kiraga. Agubara. Yenna naguba na akafufu kamukubye atambula njagala okutegeeza byonna byokola essaawa eno biri mu kugera kwa Allah tewaliwo kitaliwo yakubiwandikako ku nnaku 12 mulubuto lwa mama onaga anti ogenda kufuna kino ogenda kutambula boti mubulambo ogenda kulya kino ojja kumaliriza boti wabitege kati omuntu ayandigambi atoba yabimpandika ko da ngenda kulya haramu kakati ate nkolewo chao gwewe kakaso ote anti yakuandika ko haramu liokoli oyo wabitegerekeka tukola bukozi kubanga tomanyi Allah je yakuandikira wa oba bwe yali akutegekera okuwangala mu nsi muno yakutegeka atya oba bitegeerekeka agamba nti yamuddu yadaihi ila sama omuntu agenda nawanika emikono waggulu n'atandika okusaba Allah we amugamba nti Allah mpa kino Allah njagala obulamu obulungi Allah njagala sente njagala abaana njagala kino naye nga byayambadde biri haramu byalya biri haramu ali ku musaayi gw'abantu abantu bangi bakozesa abantu
1: byasolako biri haramu
2: byakozesa mu bulamu bwe byonna biri haramu naye asaba Katonda wabeere ng'amukolaki kati agenda kwanukula atya oba ntegereka mu hadithi enu mulimu ensonga nyingi zituekeddwa okubeera nga twegendereza esookera ddala obwenkamunkamu Allah bwe yateeka mu bantu mu kutussaako amateeka ge omukyala n'omusajja twenkana mu kukola amateeka g'obusiraamu
1: awo tuvuganye
2: webale nnyo
1: awo mwenkanonkano mu kusinza
2: mukusinza
1: tulina mwenkanonkano era vaayo naye era te wookibalamu kyate abaami bo baagenda wala kubanga ffe waliwo olwegubonekaa gwawesola nezigaana oba mungu tazikubalaako ziwamisinga okitegeera
2: azikusonyiwa
1: busonyi naye ngaate oli oledde empeera akola azifuna ye okiraba nti tusobole kwenkanakana n'abaddu ba mungu awo okitegeera mu ramadhani okitegeera waliwo zoolya okitegeera ngaye omwami ye avuga kalamba kalamba
2: anti naye n'atuukayo n'atabuka n'alya
1: omwami
2: yalabye olidde
1: omusajja abaimani kali nga gye bali okujjako nga birwadde byebimulumbye mbadde nkulaga enjawulo eriwo nti nowankubadde woosanga omusajja nga munadini alhamdulillah okujjako nga mungu yamugeredde naye era ffe tulina we tutafunira mpeera ngaate si musango naye ngaate oyo olwedde olunaku lwonna empeera akoze ki okugeza oyinza okumala wiiki nga sola tosadde ne ramanzani toli mu kugisiiba naye nga bali bakola competition
2: ekyo kufuna mpeera olw'ensonga kino yakikuteekako yoyo era ayina ensonga lwaki
1: naye nkugamba nti era omwami wankizo ye era emirimu gya mungu asigala akola kitagiwummudde agitambuza mumbeere neyaffe eya bulijjo eswala zisadde omwezi omutukuvu ogwa ramadhani yagumazeeko awerekedde omwezi omutukuvu waliwo ebijja munaato nebitukwata nolya wiiki ewiiki nekugweramu naye ngaoli olredde olunaku terumuyiseeko empeera yo nakozeeki agitutte katukole bwetu titovaawo
0: kiwedde leta kikakasiddwa ku lwomukaga ngenaku z'omwezi 10 okutopa wamu nesani ngenaku z'omwezi 11 fungiza tukole wa part of Africa Radio wagibwako akawuwo akulakulanya likusigalira mabega ku mulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige ennunda y'enkoko ey'omulembe ekekereza okulunda embuzi ez'olulyo wamu n'ente jangu n'ekyotunda tusensera akatale okulima n'okulunda okulima emwanyi ssaako n'okugattako omutindo tuliba kubeera ku Kalamu House okulina na Uganda Museum okutandika n'essaawa 2 ez'okumakya paka kawungeze abasomesa bangye abakugu mu bizinensi ebyenyingiza n'akatale abawuli b'amagezi amakampuni agenda kye gekoleddeko gakutuwa ku magezi otandisa otya n'ebintu ebirala bingi nkugambye kiwedde fungiza tukole ne Part of Africa Radio tuyingirira 200 jokka bukinga tikiti yo kati ng'oyita ku noti 752 11 10 12 owagiddwa ship with us bannakinkumu kujira emaali okuva e China TV1 Woman Mehmet Events
3: uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu fumba amazzi oseemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye
4: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 8 8 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 9 5 93
0: Good morning, Kampala. Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okufa kusawemo paka kusawa sato ezo kumacha mbabuliza buli kumacha etulio mukeze
1: Tinkweva zanti weva lenyo weva lide dela yuna jose nziro kubanga tombo day mkutubo muganzi we kwa chukumu msamba kutunzi mwenda pale FM ekuleri umuntu wabulikyo. Bakadala family nga bakule mbeduwa muhajati rather haju Mustafa Kadala. Baita abantu mwena okujukuba omuduwa ya mchala wawe mama wabana hajati Rukaiya na chitende. Egenda kubawa ngenda kuzama ezi 13 ogomenda 22 mukaga. Katumuluwero mu makaga makadebe. Buli awulidde ategeeza omulala. Tunasanyuka nga muze. Haji Mustafa Kadala. Bwate bwato gambe. Sheikh Muhammad Badi Katende ayita bakhalifa. Omukulu watualika Sheikh Ali Mundu bakhalifa mwena basheikh baimamu bamulidi ne bamulidati okubaawo mu kusomeddwa ya mwanyina hajati Rukaiya na chitende emikolo kijja kutandika giritandika ekironga 2012 2022 mukaga esawa 2 n'ekitundu ezokumacha rather esawa 2 n'ekitundu okusoma dahira enkeera nga 13 Ogomenda bili ya viru mukaga edweri tandika kusawa sato ezo kumacha. Musabidwa okwata ebiseera tunasanyuka nga mwanu kude. Damu eri Sheikh Badi. Esimu eri 0752-550-580. Oba 0704-550-585-7. Wakiso muzimu sasa kendwa skula vila hajati ya mila na Shiganda. Agamba mtwali lomwana jakubanga mkubangu lida somero liso mesati nesansi ziku msenji kwa abisiramu nabe zikize ndalamuwa nilizibwa waga wa akademiki basari bia mzani mshakone talenti ya wana babifuwa konyo wali kuziru msamu ziru nyo msamu msamu sato msatu na mtano vana utu msamu nana mnana kaga na msatu na mtano Mukono Enterprises Uganda Limited banono batu sa ebizimbi sibebili kumulembe sementi mitaimba tanka lounge tayoze vya masanyalaze basangibwa ku Old Kampala Rashid Hamis Road ebisega bali next year Masaka Road wampi wali Gayaza Road ku 0301 1685 Islamic University in Uganda Female Law Campus e Kaboja Ononya University ekulaakulanya abakyala naddala mu byenjigiriza Islamic University in Uganda Female Law Campus e Kaboja kutegeeza nti gwe okuwandiisa okwewandiisa mu masomo ga July ne August kwatandika dda nga era osobola okulondako amasomo gaffe omuli okusoma ebyobusawo amateeka management studies obusomesa byamawulire ne musomo gwa science zimba ebiseera byo mu maaso zimba ebiseera byo eby'omu maaso ng'otendekebwa ssettendekero ebbanguliro abakugu n'abakulembeza b'ebiseera eby'omu maaso era tosubwa n'emisinde egya Run for Gauchard egy'omulundi ogw'omukaaga nga 27 gomenda 226 twegateko naawe oteketo fali ku biseera by'omwana omuwala eby'omu maaso bali ku 0757720500 sembio 0704136 9 Fedos Hijja ne Umra Services genda yo abantu 10 abasooka bajja kubagirako jagendera miliyoni 5 basangibwa ku ofisi zaabwe na kasero kwe na stiro andi tubo bali ku 0703998283 Fedasi jani umura services bekwate. So the House of Zakandi work for Uganda to jam money if it will be governor for Vataina Mohasiri. So Uganda Chikolotia. The work of Isa Kuziro Masam Zero and Samu Mukagatano Mwenda Makumiatano. Over not him Sam not Mukagatano Tano Kumina Mwenda Kumina Mwenda. To Sanga called the Kampara. Proti 9 Perineum Garden is our Joko Bango to Sanga Kena or the Kampara Primary School over Kumpini Pal FM. Radio. Tuchagena maso hapuizo mulonji binti Suleimani na Mboze. Moses tukutumide. Mwekole kubango otombude.
2: Allah sabah mwogu mulonji. Mwesimu mwene kumko meriro. Naba mfana na?
1: Wani, chazi. Amina. Tugene maso.
2: Tuliku hadithi ya fe. Gombaka Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallam. Tugamati Allah biyalagira. Allah mulonji. Takirizo kujaka kiliza bironji. Na gamba antipi ya lagira babaka, biebimubi ya lagira na haba kiliza, babirenga wabatambulizo wabula mubuabwe. Hatulete de aya, bili, wa mkuroani yechitibwa, emu, ngeiragira babaka, kulia kubironji, Allah biyaba gabirida, bakole ne mirimu emitufu. Endale yogira kubakiriza, okulia bironji, Allah biyaba gabirida. Allah ine birungi aina ne bibi nga byonna bikuleetera nakuwa amagezi obeere ng'olondako ekirungi tayinza kugaana kintu okujjako ng'akikuteereddewo nga weekiri kati abantu abamu bagenda ne bayogera ebigambo naye nga mu butuufu tebiba bya bugunjufu waabaŋŋaanyi kino lwaki yakiteekawo kati yandikiganye atya nga tetekiriwo oba bitegeerekeka aina kugana ezo kyennyini ekiriwo nagamba kino wadde nkitaddewo naye si kirungi n'osobola okukyewala so tasobola kugana ate kitaliiwo kati olwabagaana kyekyo nagamba nti omuntu agenda n'awanika emikono asabe Allah we naye nga byali haramu byanywa haramu byayambala haramu au obulamu bwe bwonna abuwangaliza ku haramu kati omuntu afana na ngoyo Allah agenda mwanu kulatia ebintu ebirungi bimanyiddwa nebibi era bimanyiddwa nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba ti innal halala bayyin halali mweyolefu era ategerekeka wal harama bayyin ne haramu mweyolefu era naye ategerekeka bulungi nagamba nti wabainahuma umuru mushtabihati ne wakati wa halali ne haramu waliwo ensonga nyingi nga zibuzaabuza abantu nga baagala okuzeebuzaabulizaamu naye ng'omuntu ategeera nti kino kya halali kino kya haramu naye n'agamba nti omuntu yenna atya haramu n'amuleka neyekwata ku halali faqad istabura alidinihi wa irdihi abamaze okuteerera bulungi eri ekitiibwa kye n'eddiini y'okubeera ng'agitambuza wabula omuntu bw'akolera ku haramu omuntu wakola ekibuza abuza aba gudde muharamu ayagala tayagala. For example, sends our glass in getting more mazzi. You know, Gamma Delagano mazzi, my little Jerica Cova. Nana, when you need Obuza Buziwa, Wakatua Mazinachi, a chitu for Chiavio na. We take a mutimanti mwenge, it's your chireke.
1: Eh, Nayera, does a chocolate with a coach, or when you go goonia.
2: Eh, goonia. There's several mutuaiso quick.
1: Aba. Ayagala kugunwa.
2: Olaba.
1: Aba ayagala
2: kugunwa. Kwa yebuza abuza. Kwa yebuza salama cha
1: ugama. Ati zaza zao.
2: Uchita gira. Kwa mbate sige gede. Kwa ngambi. Kwa mwengi. Kwa mazi.
1: Mpozi tuwa ligambi echa inga chikopo chuu nyori surwebe nyanja. Maybe na ye au mwengi. Gwari kuteka mchikopo webat. Olaba agunye dobu njine gugenda murubuto ya guchuma.
2: Uchita gede.
1: Gumu unyako.
2: Kati buliruwa gende rie chibuza abuza chino. Chukutuwala butelevu muharamu. Oyagala toko la chini. Oyagala.
1: Obisira mbolika, tukombe kumunye gweno kombo, oyagala kulia chifiche nyama. Na.
2: Ada yense. Oulide. Rea tukubile chokula binako. Na gama, nifana gana kongo murunzi. Alunde ebisolo. Nenga alundi na kumabali goru bili wano. Agamba chiba changu nye solo zino kuwaguza. Neziva kulubili wano, nezi ingira mochi. Munda. So nga ate mu lubiri muli mukama wa lubiri olu tazaagala kuba sizize tulifenna yoya agwa mu bibuza abuza ne yebuza abuza ne yebuza abuza ne yenge kitufu obo kikoze otya obo kitegedde kakati haram bwomwesi bako nsonga Allah mwayisiza okubeera nga akujjako emikisa gye. Nobera mu bulamu bwense eno nga gwe buli kyokwatako lazima kifa. Buli kyokwatako tekigenda maaso n'otandika okuwaayiriza abalogo ti bandoga banfuire mindi naye nga gwe wennyini gwe ofuuse ensonga. Lwaki Allah bye yakuziyiza okubeera ng'okola ate gwe by'okoze eki by'okoze Allah akugobye ku lusegererwe n'abeera nga akwesamba.
1: Janet Musa, Mwaziri Mwe, ya batu gambi tugende tufune uwe vyambalo. Bakulete de vyambalo vyo usara mwabili kumulembe. Nga shariyo kufama wanga gawa Arabu Mandubai, Taki Saudi Arabia, Makanza gawa kuru na vato wabukaya. Abaya siti la wabukaya msaizi zona. Ingweza office kujanati waziri basangi kumkwa na kedo pa sinepake nkade mall. Zero msambu sambu nyabili munana note nyanyo msambu. Osembio zero msambu zero, zero msambu sambu zero, otano msambu kuminanya. Noti mwenda. Biba na fiva Janati Musa, Muziri Mwaya, agenda uba beringa baku ambaza.
2: Tugambye, di, olugendo lw'obulamu lwe tutambula, Allah ayagala tulutambule, nga tutambulira kw'ebyo ebiki, ebirungi, ebirulimu. So, omuntu bw'agaana okukola ebirungi, oba n'abyebuzaabulizaako mbu yetabitegeera. Emikisa jo jikendera. Ya Allah tagenda kwegayirira. Kubanga akuteereddewo ebitufu birabika n'ebikyamu bikola ki? Birabika. Nga bw'otayinza kwebuzaabuza nti guno mwenge gano mazzi. Newakubadde bya kaleemu bitegeerekeka naye buli lw'onookola ky'obuzaabuzibwamu kigenda kusuula mu haramu. Owunzike nga Allah akugobye mu kusaasira kwe ekyokubiri. Edua zo saba. Allah tagenda zanu kula. Nzenga nakola bino. Nzenga akola bwenti. Allah anga nyanu kula. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam. Antipulirola banga omuntu. Nga Allah muwa. Nenga muwe la kubujemu bwakola. Aine kubujemu bwakola. Allah nasigala nga muwa. Nga mwanu kula. Chasaba cha muwa. Yagamba nti innamasti dirajuhu amulindiriza bulindiriza kyekyokka. Waliwo olunaku lwagenda omukwatako amuvunaani. Abeerenga amusasula ebyo bye yakola. Naye omuntu yenna okwebuzaabuza mu nsi muno si kirungi. Tubeere abantu abazuukufu twewale haramu. Kubanga halali mweyolefu ne haramu mweyolefu. Allah tabaraka taala tajja kusasula tajja kwanukula duwazo gwayambala haramu gwali haramu anwa haramu awangalira mu haramu songa atene halali wali omuntu asobola okubera nga akolaki nga muwangalira kera ebyo byangu byakwewala n'okubeera nga osaba Allah okubeera nga abikutaasa osobole okutuuka mu maaso ge ng'obulamu abukuwadde obulimu emirembe obulimu emikisa obulimu essanyu kubanga ye mulungi takkiriza okujja kakkiriza birungi mu byokola mu bulamu buno n'olugendo lw'otambula weewali nnyo okufuuka ensonga ey'amaziga ga banno kubanga buli lw'okola haramu buli lw'okozesa haramu obaako gw'okosa bitegereke kuba ojja kubba otwala ebintu bya munno mu mbeera ey'obuli azaamaanyi asigala akaaba abaana be ate gwe ogenza osanyuse kati Allah agenda kuwaata emikisa
1: otutte bikolimu kuba era n'oli ajjaga nti ya Allah eriziki bagitutte
2: okitegedde abantu bali mu
1: makomeraonakuwaza omuntu
2: onakuwaza ate atali omu weewalanga nnyo ekintu ajja ti ekintu kino bannayo abantu tukyewale weewalanga nnyo ezzambi ly'okola nga ligenda kuzingiramu abantu abawera nga ekintu kyokola nga kikosa naye buli lw'olikola ekintu ekikyamu kikosa abantu abayitirivu kubanga omuntu ono gw'okituusizaako oyinza okulaba ng'omu bw'ati naye ng'emabega waire abantu abamutambulirako nga 235
1: era nekino bakiyige okufitina munno ntivaawo ntuulaawo omanyi abaddu bamungu bwebogenda okukosa omanyi ono liziki emuvaamu gyagenda okugabirira abalala
2: bameka
1: nga tonatunuulirangayo omuntu tunuulira abali emabega w'omuntu oyo baalabirira ebitugamba abalina fitina mu zoffiisi ez'enjawulo muzikendeeze oba owuliza
2: paku
1: midaala egy'enjawulo kendeeza efitina eri munno kuba emabega ewaliyo abantu bakola ki
2: baalabirira
1: waliwo obwana bwasomesa waliwo bwemulekwa bwalabirira leka kuyiga ttima yogera n'omwoyo gwe guga nti mwoyo gwange ontwala mu fitina naye nkwegayiridde ndeka
2: otutte omuntu naye okosezza abantu 50 abali emabega we omuntu ono aliko bazadde be aliko abaana be aliko abantu be abaliko ab'eŋŋanda
1: era obanga tonasalawo kibi sooka otunulemu ŋŋenda kikola yes bameka bagenda okukoseka mu mbeera eno gye ŋŋendamu gyenjagala okutuusanawe
2: osigale nga weeyagala weerwa olugendo lw'obulamu agambye nti woba olya haramu woba onywa haramu woba oyambala haramu wangalirako haramu Allah agenda kukusasula
1: waliwo omwami omu
2: agenda kukwanukula atya
1: omwami omu yali musawo omuganda nga yeekakasa nti mukutta banne
2: mukugu
1: mukutuusako geraga nti ngolibambaa mwagadde litakolaki kyangu nnyo bali muno mukampala banabyabufuzi okitegeera betwogerako bali wano uganda ng'oli amutuukiriranga nti nze njagala onjigire waani ogundi ono ng'alimutega bwalimutega era zezimu ku meseji z'abantu zensoma wano okitegeera bwalimutega ng'amuwadde ennaku nti eryange likolera mu nnaku nga wabulayo olunaku lumu enkeera ndowooza afe okusinziira ku bwongo bwe nga bwe bwali bukola ki bumugamba okitegeera ambo nga oli yajja mu famire eyono nini kuloga yamugamba nti nange genda onfunire oba kibindi oba kiki okitegeera be bamanyi bashiriku nga ebakola ki nga ebakola ebyabwe weyakwata ekibindi yakitandika kukimeketa akimeketa nga lutema ngaoli adde engulu tolya kintu kitali kyo leka kwetika mu buyinza obutali bwo leka kukosa balala ekitegedde wetadde mu buyinza ogwota abantu toli mungu oga nti nze sisoboka ogenda kulumya abakaaba abantu bamanyidde ddala nti ekintu kino gw'oli mu kukikola
2: byonna byokola omutonzi wo waali era abimanyi yabuuza yagamba mu suratu Ibrahimu kubuuza naye ng'abuuza mu ngeri oba yali akakasa si kubuuza Allah yagamba mu suratu Ibrahimu ti wala tahsabanna Allaha ghafilan amma yaamalu dhalimun abanga bali azamanye tebalowooza tindi mugayavu ku bintu byabwe bibajja bakola okukosa kwokosaamu abantu ng'okola Allah byakuganye olunaku lugenda kukya nga bikuddidde ogenda kwetikka emisango egijyo wetikke n'egyo gy'abantu be wakosa otuuke mu maaso ga Allah ng'oli munaku awedde emirimu tokyayinayo kantu n'akamu nagamba nti innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi labsar nze mbeerawo bubeezi ne mmulindiriza ye naakola byakola ne yeefuula wa bbeeyi ne yeefuula w'amaanyi naakola n'alya haramu kuba yeena aba haramu ebirungi Allah abikubuulidde sente bw'oba ozikola ogenda kuzijja waakubuulidde aw'okuzijja tolya mu maziga g'abantu tolya mu misaayi gy'abantu buli lwokola ekintu nga kikosa omuntu oba oli ku haramu oba bitegeereka Allah agenda kukwanukula atya ne bw'aba akwanukudde wano n'obeera mirembe tegigenda kubeererawo ddala olwaleero gwe Allah ayinza okukikulekera kino naye ne kiddira mu baana bo ba bazzukulu mu mbeera eyo tubeere abantu abeeyambisa okubeera mu bulamu obulungi tuwangaale bulungi n'abantu
1: teriyo famire gyoga nti kale abajajjaabwe yalinagaggangaweebalewamaani
2: katunuulire naye nga alina bye yakola waliwo embeera etuuka Allah n'agizza ng'agireseewo ng'ekyokulabirako eri abantu abaki abalala
1: mufune ekyokuyiga
2: ekyokwebuli abantu babaddewo bangi naye Allah yabuuza nti bameka abaasigalawo waliyo bawuliddeko nga boogera mu ntaana eyo gye baalaga kubanga ffenna ekkubo tukwata limu n'olwekyo beera ku nsi Allah atulaga mbaka wasallama atugamba ebigambo bino tubeere nga tweyisa bulungi n'abantu bannaffe mu nsi muno tuli kimu twenkana Allah gwasitudde ku ddaala alikusitudde naye nange ali wansi nina kye nkuyambako naawe olina kyonnyamba ne tutambulira awo kuba we twali badde ffenna tuli mu ddaala limu tetwandisobodde kubeerawo oba bitegeerekeka kati buli omu abeere waali ng'akakasa Allah awo wamutadde leka kukosa balala wangaalira ku mbeera ennungi Allah gy'akwagala asobole okubeera ng'ayanukula by'okola asobole okubeera ng'akuyisa mu bulamu obulungi otuuke okumusisinkana ng'akusiimye ng'ate naawe oli musiimu kubanga ffenna enkomerero ya byonna tugenda kusinkana yatukola ki
1: yatutonda
2: mu bulamu buno tuyitamu buyisi ky'ova olaba nabbi sa sallama ayogedde ku musajja ali mu nsi muno mumala okukola ebintu ebikolobero n'owanika emikono Katonda akuyambe naye olwo bookosezza bo bakole batya ate era nabo baba bawanise kati bwe bawanika naawe n'owanika ayanukulaani bw'agenda kwanukula ng'oli mu maziga g'abantu g'owangaaliraku oli mu bikolimo by'abannomu owangaalira Allah atugambye tuli ebirungi byatugabirira tunywe mu birungi byatugabirira twambale mu birungi byatugabye wotunulira hadithi eno eyogera ku bulamu bw'omuntu bw'ayina okuwangaala bw'omuntu yenna awangaala alya awangaala anywa awangaala ayambala obulamu bw'atyo bw'alina obutambuza abalungi abatuwuliriza mbeeyanziza nnyo okubeera nga mutuwuliriza mwebale kubeerayo ntumiddeko buli yenna ali ku pal bamama bange ab'enjawulo mbatumiddeko nnyo mikwano gyange baganda bange abalungi mwenna mbatumidde bayizi bannange bwe tusoma mwenna mbatumidde buli ali gyali nga musiraamu ate mukutumiddeko ak'ensusso nga seerabidde naku olwomukaaga lwe tugenda okuyonja ensi eno siro lw'okuyonja
1: baalumyusa
2: balumyusa twenyigire mu mbeera eyo kubanga nkola ya busiraamu okubeera nga tukola ki nga tuyonja awantu awo nabbi sa salama yagamba nti obukkiriza buli ebitundu 69 ekitundu ekisinga obunene ku bukkiriza kyekigambo la ilaha illallah ate ekisinga obutono ku bukkiriza n'agamba nti imatatul adha anitwali kujja binakuwaza kuki ku kkubo Norwecho, chitundu cha bukiriza buli musiramu yenna gyoli wenyigire mu nsonga eyo tubeerenga tuyonja okujja ebinakuwaza kukuba kikulu nnyo mu bulamu buno obw'ensi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nkwebaza okuva ginatandikidde paka gyetufundikidde programu eno. Tusinkane inshallah taala takomera mpeera bankomire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbeere bulungi mweraba.
0: Tugire ku nsonga za dini zokka tuzikubakanyako ebirowoozo tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo.
5: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa bawamwasi
6: ng'okozesa omukisa ogwa bino
5: si ku nsonga yonna la tasubanna bannange okuvuma si kya buntu ate si kya musiraamu. Omubaka yatugaanira ddala
6: okuvuma
5: tavuma tavuma wa kitiibwa
6: tavuma wa wansi
5: tavuma wa wansi
6: tavuma kisolo
5: solo tavuma muntu
6: muntu
5: wadde ekinyonyi
6: wadde ekinyonyi kati gwe bovuma ani akuwulu
0: program mimbali special buli lwo mukaaga sawemu paka ssatu ez'okumakya Iriza makago, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
7: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo.
5: Mchalanga mubi nga yomba.

0: من صدقه وبره مزيمه نجي نقول برونش نينغا abasubuzi abasinga tebakimanyi nti obusubuzi ibada mulimu empeere wa Allah tabaraka wa taala tikibeetagisa na kuba nti babusoma bwoba ogenda kusuubula ekyo kyoyogedde kyennyini nti olina okusooka okubuuza ku imaamu ngenda kusuubula kino
1: nkikoze ntya
0: naye omusiraamu akikola atya omusiraamu akikola atya mu busiraamu obutuufu nga sijja kifunamu musango sijja kifunamu buzibu ku lunaku lw'enkomerero
1: okujjako kifunamu empeera ngenda kusuubula matooke asooka okulijja alimu n'alijjamu
0: omunwe
1: n'addamu wano okulitikka munwe n'alitikkula munwe n'agenda okulitundira dde n'ajjamu eminwe ogenda okutuuka wano
0: kakati okimanyi nti abantu ekyo bakiraba nga kya bulijjo era tekirina mutawaana naye obwo bubbi olibbye ku mulimi kitegedde bw'ogenza okugula ku mulimi
1: yakuwadde eddamba
0: akuwadde eddamba naye ate era omulimbye nogea nti amatooke ennaku ze tegakyatambula okitegedde ettooke n'olimugulako 3,000 gwogenda ditunda eno
1: mitwalo ena
0: naye ngaeri olu mugjeko ku 3 kunya
1: enkumi nnya
0: nange oba toyagala bireke
1: agenda okaba nga bambi
0: lyengera nange kamuwa agende kikugamba nti abalimi abo balina empeera nene wa Allah tabaraka wataala lwaki nti obugumiikiriza teri muntu mugumiikiriza mu nsi buno nga mulimi era obulimi oba tolina saburu
1: tobusobola
0: omuntu ono alina saburu nene nnyo omulimi kakati oyo mulimi n'akola bw'atyo ku mmotoka ne balikunyulako eminwe atikkula n'akunyulako omugundi n'akunyulako ligenda okutuuka ng'ebiwagu bibiri bibulidde awo naye ate ono akuguza nkota kati obusuubuzi obusinga obungi bujjuddemu algish ekyo nabbi kyagaa nti man ghashana falaisa minna omuntu yenna agezaako okutugeta okutubba mu mbeera eyo oyo si wamuffe ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyogera oluvannyuma lw'okubanga yayitako mu katale najja asanga omusuubuzi ng'atunda obuwunga nabbi naddira omukono n'aguyisa mu buwunga bw'ati agenda okugyayo obuwunga bw'ati nga munda bubisi kungulu ataddeko obukalu nabbi nabga biki bino musirambi okose tyawo omanye enkuba bweyali etonnya enkuba yatonnya nanga lwaki tuwaddira bino ebibisi n'obisa kungulu oli agenda okugula agule ng'amanyi nti
1: ngenda kugula biri
0: nabbi kwe kwogera ekigambo kigamba nti man ghashana falaisa minna omuntu atukumpanya akola enkola ngaeno si wamuffe amakulu tali ku njigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati n'obusuubuzi obulala bungi nnyo olwaleero oli akuguza ekintu ng'akimanyidde ddala nti kifu
1: ye n'akikuwa
0: ate ku lisiiti tebassaako akagambo ekifuluma wano tekidda era bw'okomaga nti lisiiti tewagisoma tewasoma byaliko kati mu bufunze nti n'obusuubuzi bwennyini butwetaagisa okusoma era obusiraamu bwakisomesa kitaabu lbuyuu
1: wekiri
0: kitabu kiramba kitaabu lbuyuu okutunda n'okugula obusiraamu kyetwatandikiddeko nti mu busiraamu teriiyo nsonga yonna eyogerwa okugjako ng'ojja kusanga nga obusiraamu bwajogerako yonna kati olwaleero omuntu olufunawo sente ng'aggulawo edduuka olufunawo sente ng'aggulawo ndi agenda mwakeedi ng'agenda wa bwatyo naye nga kiba kikwetagisa okusooka okutunulira obusiraamu bukusomesa butya ku nsuubula

okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namitiko enkubafu dembe oba wakati berekete w'omusana ogwebuula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenda w'omuntu eggwanga nga weebasa obulizaako obanga otenda bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era teriza nsonga yonna eba ekubbeemu.

0: Nagana nabo siba abuwembo era balwanagana nabo siba bulijjo era bamugamba nti nno yogera ebirala byonna byoyogera naye biva ku kantu kaffe
1: bakucupa
0: kyovola bakati wazze kiragiro kirala kitwerabize kiri okiregeera emmotoka enkadde teziddamu kulabika ku mu kibuga neera mmotoka enkadde baspesifyinze motoka kikaki ezisaabaza abantu taxi naye teweerabira nti mu mwaka nga kutandika baatongoza basi baziyita oba kayola kayola basi kira motozi bani abazikola
1: bakira
0: si bagagga ba wano kaakati bwewanga banaazifunira akatale balina kukola batya tuli wamu
1: anti mpuliriza
0: bwebalangiridde nti emmotoka enkadde tezirabikako mu kibuga Kampala walabye mmeka abantu tebatubidde mu tax park awo kati solution okujja obadduukirira ogenda kulaba kira motors bus nga zize okutaasa mbeera naye ngaawo bazinyigawa mu katale kulwanyisa abaavu buli lwemubeera mu ggwanga ng'abagagga bagagga nnyo n'abaavu nga baavu nnyo buli lukya abaavu bafuuka ndogoyi z'abagagga kyova olaba nti omwaka nga gutandika nga twakava mu kalulu ababbi ba kuno sente empitirivu ze babbye bazimbye ne ku myala ebizimbe gali kwoleka kalina buli wamu buli woyita naye nga kalina nkalu nga babuuza abalina zibeera mubaliwa nti bakola bukonteina bali awo ku mabbali g'enguudo abamu balina bukyatikyati baazuuka ng'eggwanga abaaliguddemu ekiro kya jjo ne bamenya bizinensi z'abantu konteina zonna ku ttaka abakyati ku ttaka babaagalawa mu bizimbe byabwe bitubidde tebiriimu ki bapangisa nga tebatunuulidde omuntu ono bizinensi eno agimazeeko bbanga ki era obulamu bwe bugiyimiriddeko kyenkana ki
1: katumale okwaziina buwembo nzije tutandikire awo wenyini
2: adhan ku 1979 Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga baliwo mune
3: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority

0: n'abatali basiraamu n'agamba nti bonna basinza Katonda omu.
1: Fene waffe mu Katoliki ate nammwe era fenna ab'enzikiriza ezisimbye mu Middle East tusinza Katonda omu omulamu eyakola eggulu n'ensi. Ate ffe tugattako n'okugamba nti era ffenna tuli bazzukulu ba Ibrahimu jjajja w'abakkiriza. Ffe abaabinjeni eno ennene eyabuddu tuteekwa okutambulira awamu, kitubeere ku mutima nti obumu ge maanyi.
0: Ebyo nga bikyali awo, abasiraamu bakuŋŋaanidde ku muzikiti gwa Gaddafi ku kasozi Kampala Mukadde okujaguza amazaalibwa ga Nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oba kiyite mauledi agabeerayo buli nga 12 omwezi ogwokusatu ku kalenda y'obusiraamu buli mwaka, era ng'omugenyi omukulu abadde omumyuka wa ssaabaminisita owookusatu Hajjati Rukia Nakadama, ng'ono yakiikiridde Speaker wa Parliament Jacob Oboth Oboth abadde ayitiddwa ng'omugenyi omukulu. Mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje asinzidde wano n'asaba gavumenti ekkiriza olunaku luno lubeererwako omulamu mu ggwanga lyonna nga bwe kiri ku nnaku endala ez'amadiini amalala. Mukolo guno era gwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti eyawakati, obwakabaka bwa Uganda ssaako ne bambasada ab'enjawulo. Ku mukolo guno bataddewo empaka z'okusoma Qur'ani, okwaziina ssaako n'okukuba amataali, era ng'abantu ab'enjawulo abawangudde baweereddwa ebirabo omuli wumura ssaako n'ensimbi enkalu.
2: Olukiiko olugatta amawanga g'abasiraamu olumanyiddwa nga OIC, Organization of Islamic Cooperation, omwaka ogwayita bwe lwatuula mu kibuga Istanbul ekya Turkey lwasalawo nti olw'obukulu bwa Nnabbi Muhammad SAW n'eddiini gye yaleeta egobererwa abantu abawerera ddala 200,000 mu nsi yonna, nga Nnabbi Muhammad oyo yajja n'emirembe, yajja n'okuluŋŋamya, olunaku olwo lukuzibwe era lubeere nga luweebwa ekitiibwa, ebyafaayo byogerweko ku Nnabbi oyo era olunaku olujaguzibwe. N'olwekyo abalala waliwo abadde endowooza egamba nti tekyetaaga kujaguza kuba Nnabbi teyalujaguza, era kintu kipya era tekyetaagisiza. Ffe tubagamba mulina endowooza yammwe, naye n'abalala abasajuka nga bajaguza, waliwo ebirala bye bajaguza nga tebiri mu ki Nnabbi teyabikolako, naye ne babijaguza n'ennaku ne bazikuza. Naffe tugamba ffe abajaguza leka bajaguze, era olunaku tukusaba gavumenti erukuze olunaku lwakuwumula mu ggwanga ng'ennaku endala z'abannaffe ab'enzikiriza endala bwe zikuzibwa.
0: Amyuka ssaabaminisita w'eggwanga owookusatu Hajjati Rukia Nakadama mu kwogerako eri abantu asiimye abaatandika okutegeka amawuledi n'abasaba okusigala nga bali bumu basobole okukulaakulana. Mu bubaka bwa Sipiika wa Paalamenti bwamutisse atenderezza abasiraamu okuzimba eggwanga naddala mu byenjigiriza n'ebyobulamu. Ku nsonga y'olunaku okukuzibwa yeeyamye okuwagira ekiteeso kino singa kinaaleetebwa mu Paalamenti.
3: So njagala gamba abo bonna ababadde nga bayinza okuba nga tebalutegeera bulungi nga tulucelebratingira eyo mu mbeera entonotono, tutandise kati okulubabaayo n'amaanyi tubeere nga tulucelebratinga. Njagala okuba omulanga eri abasiraamu bonna, twetaaga okusigala nga tuli united kubanga Nnabbi Muhammad peace be upon him tulina omu. Buli kimu kye tukola kyekyo kyennyininyini, tewali muntu yali akidipulikeeti, nze tuli ku kimu ekyo kyokka. Njagala kwebaza His Eminence Mufti wa Uganda okubeera nga alese programu eno, okubeera nga tugikuza era nga ebintu byonna abitambuza bulungi. Era nensaba His Eminence the Mufti abeere nga ayongeramu amaanyi mu mbeera eno, kubanga tulabye ebintu ebikoleddwa, abaana basomye Quran, abaana bategedde okwaziina n'ebirala, ebintu byonna activities ezikoleddwa zonna zongera bugumu mu busiraamu. Tubeere nga tetuzireka, tusigale nga tutambula nazo.
0: Akulira abakyala ku Uganda Muslim Supreme Council ne District Kadhi wa Luwero batendereza olunaku luno okubeera olw'amakulu gye bali, ne bagamba bagenda kugenda mu maaso nga balukuza.
3: ntobusiramu butambulira ddala era tuli basanyufu nnyo tukakuziza wano ku Supreme Council mazaalibwa gabadde mangi abantu bazze bubangi tulidde tunywedde era tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala okulaba nti amazaalibwa ga nnabbi gatambudde bulungi tusiima gavumenti yaffe ya Uganda kulaba nti yateekawo eddembe ery'okusinza era twasabye nti mu luno naffe olunaku luno balutuwe nga public holiday okulaba nga tusobola okutegeeza abantu baffe nti amazaalibwa ga nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makulu nnyo ate galina kye gategeeza mu Uganda ate ne mu bantu
0: nga tuvuddeyo ssentebe w'akakiiko ka paalamenti akalondola emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosase muwadanku nnyingi avudde mu mbeera naawe mukira abakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa kuyamba amakolero amatono okukula ki microfinance support center bw'abataddeko ekibaluwa kya poliisi kibakuntumye olw'okulemererwa okulabikako eri akakiiko kano okunnyonnyola ku vurugu eyalabikira mu alipoota yasababadizi w'ebitabo bya gavumenti eya 2023, 2024 ne 2025. Okusinziira ku muwada guno si gwe mulundi ogusoose ng'abakulu bano bayitibwa nga n'olwasembayo bamuwandiikira nga bamutegeeza nga bo bwe bataagala kujja mu kakiiko kano kyagambye nti ekitongole kino kirina omuze guno nga ne mu paalamenti ewedde ey'ekkumi n'emu kyekwekanga mwe yali sipiika Anita Among nga ku mulundi guno agamba nti tekijja kusoboka kubanga sipiika aliko Jacob Both yalabula dda abakulira ebitongole obutagezaako kwebulankanya ng'obukiiko bwa paalamenti bubeetaaga. Okusinziira ku bimu ku vurugu eyalabikira mu kakiiko kano mwe muli enteekateeka za gavumenti ez'okujja abantu mu bwavu bwe zaadibaganyizibwa engeri gye zagabangamu ensimbi n'enkola y'ekitongole kino ejjuddemu vurugu ko n'okuwola abantu ssente eziri eyo mu buwumbi ne basonyiibwa awatali kunnyonnyolana n'okutuulira ssente empitirivu nga tezirina kye zikola ekimenya amateeka okusinziira ku alipoota yasababadizi w'ebitabo bya gavumenti.
4: Engeri gye tuli tubayise enfunda eziwera ne batajja leero tusazeewo ng'akakiiko tubatumye butumya nga tukozesa ekiragiro kyebakuntumye poliisi etuyambeko tusooke okuleeta bano badirectors bonna abaddukanya kino ekittavu oba eno kampani gavumenti mwerina emigabo tusooke tubaleete batuyambeko okutegeera kiki ekiri emabega wa bino ebikolebwa nga bajjiddeko n'accounting officer ow'ekitongole kino ate bo baminisita olw'okuba tubayite tunababayitako tusazeewo bo tubaweereza ebbaluwa ebasaba okujja okulabikako eri akakiiko nabo batuyambeko okwongera okutegeera lolo yabwe kubanga bo bakoma kuba nti eno balagibwa nga ba shareholder ne twakumanya lolo kije bazannya mu nzirukanya ya kino ekitongole ne kubimu ebyalabikire mu ripoota ya auditor general guidance gye bawa kubibaddewo n'ebinaddako mu maaso era bwe tunakizuula nti bazzeemu ogamba nti beekwese ku ofiisi yonna bweneeba ya sipiika tusazeewo nti ng'akakiiko tujja situka ffenna tuyimirize entula zaffe tulumbe ofiisi ya sipiika singa banaaba gye basazeewo okwekwepa.
0: Kati ssentebe w'akakiiko kano muwadanku nnyingi ng'ali wamu n'ababaka ku kakiiko kano bakkaanyiza kimunga nkuyege okuteekako ekibaluwa kya poliisi kyebakuntumye eri abakulu bano okulabikako eri akakiiko kano ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno ku ssaawa 8 ez'omutuntu awatali kwekwasa nsonga yonna.
4: Nga komiti tetugenda kuva kwene ensonga kubanga mu paalamenti ewedde komiti baagiremesa okumaliriza ensonga ku kitongole kino katwaga naffe kiteeka ku test oba ne paalamenti ey'12 wanaabawo okwesigaliza n'ogezaako tulemesa tukyoleke kubanga tulowooza nti ebigabo bya sipiika ye komiti nga nti paalamenti ey'12 temuli kuutira muntu yenna ku liiso alidde nawutanyiza ssente z'omuwi w'omusolo talina kwekweka mabega wa buyinza yenna so nga komiti tusazeewo tubayishwingeko ekiragiro kibakuntumye baleetebwe eri akakiiko tusobole okubanga tuwuliriza ensonga zino ogezaako okuba nti mwewala okulabikako eri paalamenti n'ogezaako okulowooza nti musobola okukyuzinga gye mwagala okulaga ffe obukulembeze bwa kosase tetugenda na syndicate nti omuntu atubuulire kakiiko kyekayagala okugendeko tewali wa accounting officer nti ye waamaanyi nnyo ye muzibu nnyo tubali tuwulira amawulire agatukangakanga nti bano emu n'abakwatako bano simanyi batiisa bano bakola batya kale katufe n'abano bwe buba nga bitta okubanja accountability.
0: Eyo nga tufuddeyo Hajji Obed Lutale ono ng'avunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi olukwe ngariwa mune retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne Captain Dennis Ola avudeyo napangisa bannamateeka okumuwolereza nga bakulembeddwa muwala we Mariam Lutale. Oludda oluwaabi olwaleero lwongedde okuleeta obujulizi mu musango guno. Omujulizi w'oludda oluwaabi asooka Andrew Wilson Orlando akyagenda mu maaso n'okulumiriza abakwate n'abatannakwatibwa okukola omupango ogw'okwagala okumamulako gavumenti ya Uganda n'okutta Pulezidenti Museveni oluvannyuma obutemu buno buteekebwe ku kibinja ky'abatujju ekya ADF. Kati ono olwaleero ayongedde okuleeta obujulizi bw'obutambi bw'ebifaananyi n'amaloboozi. Ono aleese obujulizi obulala bw'obutambi obuweza eddakiika 5 nga Wilson agamba nti yabukwatisa Power Bank bwe bali mu apartment emu mu kibuga Geneva ekya Switzerland nga 28 omwezi ogwa January omwaka 2024. Era nga mubaddemu abasajja babiri ye Wilson baagambye nti omu Dr. Besigye ne Joel Wakayima. Niwankubadde bibadde byogerwa nga tebiwulikika na kutegerekeka bulungi, ye Wilson agambye omulamuzi Emmanuel Baguma nga bonna bwe baali boogera ku lukwe lw'okutta Pulezidenti wa Uganda nga bakozesa zi drone. Eyo nga tuvuddeyo mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde bwa kookolo, gavumenti ya Uganda egenda kwewola obuwumbi 139 okusobola okuzimba ekifo ekigenda okujjanjabibwamu obulwadde bwa kookolo mu bitundu by'embalara okukendeeza ku mujjuzo gw'abantu abagenda mu ddwaliro lya kookolo e Mulago n'Embale. Bw'abadde ayanjulira bannamawulire ebyasaliddwawo mu lukiiko lwa baminisita olutuula buli baraza, minisita avunaanyizibwa ku nsonga za tekinologiya wamu n'okulungamya eggwanga, Right Honorable Kasule Lumumba ategeezezza nga bwe basazeewo okwewola ensimbi zino oluvannyuma lw'okukizuula ng'abantu bangi bwe balemererwa okutuuka e Mulago, ng'abantu ebitundu 87 ku 10 bagenda okutuukayo ng'obulwadde buno bukulu.
5: Obuwumbi 139 okuzimba Tembalala Regional Oncology Center ku nsonga y'obulwadde bwa kokolo. Center eri e Mulago ekola ku bulwadde bwa kokolo gye tuyita Uganda Cancer Institute. Mu mwaka 2025 abantu 336 abasobola okutuukayo buli mwaka okulaba nga babakebera obulwadde buno. Naye ku abo abantu 8-74 be basobola okutuuka e Mulago ate ne basobola okujjanjabibwa. Naye ekizibu ekiriwo nti 8-87 bagenda okutuukayo ng'obulwadde olwedde bwakula. So kibeera kizibu omuntu omujjanjaba n'awona. Naye ekyo kibeerawo olw'okubanga abantu balina okuva mu nju ez'enjawulo mu Uganda okuba nti okubafu batuuka e Mulago. So n'abamu transport tebamusobola okujja e Kampala. Kati olwajjo twateesezza gavumenti yeewole ssente okulaba nti ne muwe
0: ono mu ngeri yemu asinzidde wano n'ategeeza nga bwe bwategekeddwawo olukiiko lw'abaminisita okuva mu mawanga agali mu mukago gwa Non-Aligned Movement NAM nga gwakubeerawo okuva nga 2 okutuusa nga 4 omwezi ogw'12 omwaka guno wamu wano mu Kampala nga lwakwemmenta obuwumbi bwa Uganda 3 n'omusobyo.
5: Emirimu gibadde gitambula kati gyo twateesezza nga esigaddeyo ekinene lwe lukiiko lwa baminisita okuva mu mawanga ago gonna. Kati olukiiko olwo twakkiriza nti lubeerewo okuva nga 2-4 omwezi gwa December omwaka guno era lubeere wano mu Kampala. Ne tuyisa n'ensimbi ezigenda okukola ku lukiiko olwo obuwumbi 3 obukadde 8,695 sente zaffe za Uganda. So olukiiko olwo lugenda kubeerawo era buli omu alimanye nti olukiiko olwo bwe lubeerawo alina kyasavinga kyaweereza n'asobola okufuna, weetegeke era n'enkiiko nazo zigenda kutandika kuba n'obukiiko obugenda okutegeka olukiiko olwo nalwo twabuyisizza.
0: Ebyo nga bikyalaawo ebyomubaka ebyomumyuka w'omukulembeze w'ekibiina National Unity Platform Honorable Muwanga Kivumbi okuteebwa ku kakalu ka kkooti bijulidde omulamuzi n'amuzzaayo ku alimanda okutuusa nga 3 omwezi ogujja. Omulamuzi era akabatemye bw'ategeezezza nti bannamawulire bagaaniddwa okuddamu okukwata ebigenda mu maaso mu musango guno. akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti era nga ye omwogezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssenyonyi awakanyiza ensala ekoleddwa olwaleero ey'okugaana bannamawulire okugoberera ebigenda mu maaso.
6: Ensala ya kooti tujiuli naye tetukkaanya nayo ate nga ddembe lyaffe okuwakanya kooti. Yes, tujiwa ekitiibwa nga kooti n'eddembe lyaffe ery'obwebange nga bannayuganda nga bannamateeka okugamba nti ensala ffe tetukkaanya nayo. Eky'okugoba abamawulire mu ntuula za kooti kikyamu, tetukikkiriziganya nakyo era mujjukira byatandikira eri e Kawempe, baba balina bye baagala obuliawo okukweka bagoba bannamawulire. Ate kooti erina okukimanya nti bw'ogamba nti bannamawulire kamera zammwe zisigale ebweru naye muyingire just ne kapeeni n'akapapula w'okuwa andika. Ekyo ne kooti kiba tekijikolera. Omulamuzi of course agambye nti fenna oba bannamawulire bannamateeka baanye abantu babulijjo tetukkirizibwa kwogera ku nsonga ezikwata ku musango guno. Ekyo naffe tukimanyi nga bannamateeka waliwo etteeka erya subjudice, naye subjudice tetugaana kwogera ku bigenda maaso mu ggwanga politics eyeekuusa ku misango nga gino. Ebyo tewali tteeka litugaana kubyogerako. Tuzze tubanya ne tugamba abantu abattibwa mu maka gaone mu mwanga kivumbi teri aboogerako, tukyabanja abantu abo.
0: Ye munnamateeka Samuel Muyizi ategeezezza nga bwe bagenda okujulira ku nsala y'omulamuzi ekoleddwa olunaku olwaleero.
7: Eno kooti tugenda giwakanya ku nsonga eyo. Ekisooka, kooti terina buyinza buziba mimwa gy'abannamateeka, omulimu ogwaffe gwa kwogera. Eno ensala tugenda gitwala mu maaso ng'ekitongole ky'abannamateeka oluva wano kati. Eno ensala etali mu mateeka etandikira mu kitongole ky'abannamateeka mu Law Society. Awo kuba n'abalamuzi nabo ba looya, twabo bakyagwanidde okuba nti nno atambuza ensonga z'amateeka. Ekyokubiri, tufunye instructions okujulira ku nsonga eno kubanga kano kagenderere nti ekikoleddwa wano butakiwakanya kyatandika mpola ne kitandikira e Kawempe. Wano omuwaabi wa gavumenti yanoonya omusango ogwali gubadde mu mbeera efaanana bw'eti mu kooti ejulirwamu oba kooti yaliko. Kati guliiyo wano yaleese musango gwawa gw'e Kawempe ogwa kooti eri ku leve emu n'eno. Ekyo nakyo mu mateeka si kituufu. Era bwe tutunuulira ensala eno ne tunuulira n'omulamuzi wa kooti ente eri tebaawukanye, ekitwewuunyisa kiri kimu nti kooti enkulu eziwuliriza emisango gy'obutujju ez'okulyamu ensi olukwe tezinagaana bannamawulire. Twewuunya omusango gw'olukuŋŋaana olwali mu maka g'omubaka gwe gw'obulabe ennyo eri abo abajulizi ba poliisi.
0: Ebyo nga bikyali awo poliisi mu kitundu ekya Kampala n'emirirwano ng'eyita mu poliisi ya Kabalagala Police Division yakoze ebikwekweto olunaku olw'eggulo nga 24 omwezi guno mu bitundu bya Kibuli, Kabalagala ne Kisugu. Mu bikwekweto bino bakwatiddemu abantu 4 era nga bakyagenda mu maaso n'okubasunsula. Muno bakwatiddemu Hamisi Fairuzi ng'ono abadde mubbi nnyo nga baludde nga bamunoonya.
8: Polisi yaffe y'Ekabalagala yakoze ekikwekweto olunaku olwajjo okuva ku ssaawa 12 paka ku ssaawa 4 ez'ekiro mu bitundu bya Kibuli, Kabalagala ne Kisugu. Ebikwekweto bino byakoleddwa abasirikale baffe aba polisi n'aba UPDF ng'ekigendererwa kyakulaba nti nno bakendeeza ku bumenyi bw'amateeka mu bitundu ebyo. Era abantu 40 be bakwatiddwa mu bitundu bino ebirimu obumenyi bw'amateeka era nga mu kikwekweto kye kimu waliwo omwami abadde anoonyezebwa ku misango egyekuusa mu bubbi obw'eryanyi. Omwami Hamisi Fairuzi naye yakwatiddwa era essaawa zino 10 wa polisi yaffe Kabalagala. Abasigadde bali mu kusunsulwamu nga bakwongezebwa mu mbuga z'amateeka okunoonyereza kuwedde era nga twagala obategeeza nti ebikwekweto bino bikyagenderera ddala mu maaso mu bitundu.
0: Nga tuyongedde wakati mu nteekateeka y'okwagazisa bannayuganda okwettanira bizinensi ezikolebwa bannayuganda bannaabwe, ekibiina ekya Youth Platform Africa YPA ekirunda embuzi ku lwa bannayuganda abeegatira mu kibiina ekyo ate babakanye ne kaweefube ow'okutumbula ekyokulya embuzi ezirundibwa mu ggwanga nga bagenda baggulawo restaurants ez'enjawulo mu ggwanga okusobozesa abantu ab'enjawulo omuli bamufuna mpola wamu n'abagaga okusobola okulya ku mbuzi. Kati olunaku olwaleero ekitongole kya YPA kiguddewo YPA Mbuzi Choma Restaurant Nansana ng'eno yeegasse ku ndala eziriwo nga kati ziweze 6.
9: Olwaleero tuli ba mukisa nga abali bw'embuzi tuli ku kifo ekipya ekitukuvu ekifo ekya Mbuzi Choma Restaurant. YPA Mbuzi Choma Restaurant tugiguddewo leero mu butongole. Buli mufuna mpola gyali ajje alye omucyomo. Teekafoko kukanga mufuna mpola alyanga mulodi mu Uganda wonna wonna. Naye si mu bubi, mujje mukebereko ku Mbuzi Choma mulabe ojja n'okola business meeting ya n'otuula empewo ne zifuwako waliwo ka VIP kaliyeyo kawaggulu fulano lya akacyomo comfortable biru ya kawumbi diru ya milioni bitano nujisoro vinga boli wakati mchibuga nansana atoro kenja ula akari uo bulipuleti sese mbuzi nya kilo nye zembuzi zogula kukwemu ya were chitegeza mwaba famile ate mwachimezeza kwa anjara kubanga yenda kulio mchomo ne Mungu afataba
0: Maurega Febega Tego Badego Pal FM Chikumusamakutanyiza mwende kolari mtu waburi jomba desa bunya Abdurrahmane kuga kusomena Toba Pal FM program endara zichage na masu
10: Ago gigabita maulide Agocha Kupal FM
11: Kukulitidua Global Paint A reliable product
12: Global Paint
13: Mutia
12: Kusiringi hey. Tukosa Global Mat Ate mundane tukosa Global Silk Vina ilo
13: Singa kweta kwa wabwiru
12: Wabwiru tukosa Global Weather Coat Emulsion
13: Owa
12: eh.
13: Kusiga nye musiga
12: eh.
13: Ogo mutindo kusashulile sede zona
12: eh. Guli umite
11: Global Paint A reliable product
10: Keep to the station
14: 107.9 Pal FM
10: Ebidan kibin jawuro Kupal FM
0: Uchari Kupal FM chikumu musama tokenyeze mwende kulana mtu wabulijo eranga bibine bilango bya fe sibi yangu dare sapa lebe baza bantu mwendo kupawa gira elaba kubirizo kwa yungiro kunywa mataga wa matamarunji temuli mazi oyagara bongo oyagara mzigo oyagara kusugura mata basange kwa ofisi za wenkule na tete okumpi nebitara echivu ye na masuba masana fuko kasenge kabo ansanje chibumbiro kawuku katwende je wa mune chireka okumanya bisinga ko ba ku 0702288 8 kaga oba 0708 9 3 5 nya Waista Magic Premium sabuni obungo mpya ajude bilunga byenja olokuva mbidiko gura Waista Magic uduko eri kuri okumpi pa supermarket ulide chama gere 10 ngo ezunga nyonjo runakulona ne Waista Magic Kiso mwaziri msakendwe school sumaria one 11 angalisa ambisa magura asato ukuri ya dini na ABNC. Disa anguwe ama ero kuminanya kuruguro rugende hoi mango chami na kusiri nya stage. Diso mesa arts nesa ya sezi ngali kumusenji kwa pusila mnenga nabe nzikili zendaraba ani nizibwa. Banana vocational skills wa mwuri yokora sabuni yo kutungo kubaji okani kane vila rabi njinga baga bana academic basaliz. Kwe mizanyo sakone taneti zaba na babifaa kunye motu kwa istambu zaba hizi weziri sa chui itedi guru guru enda bidane ndisa yaba na nunji dara. Lai bolaida bara trebe na webili kusomero. Abetaze kuwa kuziro musamvu ziro nya, nsamvu musamvu, asatu musatu, chenda mutano. Oba ziro musamvu munana munana, nkaga, ana musatu, ana mutano. Mazi ziramiki junior school basa wagibu ansanji buwari. Bategeza baza demo ba wenti, okuandika baizi kugenda maso wali kusomero. Sumeru ya bawara na abalenzi baso mesaba anokuba kuna sare, paka kupifo. Atenga bali na dekea, bakuwa saba na Qur'ani kumoyo. Bali nane compound inga zida rights wazi saba hizo kusomera mu environment nungi. Bali saburunji habana nga nesu chute di guru guru mtu kestambu zaba hizo wezi. Ya msame mazi ama sanyala ze bionawe bidi kusomero ne standby generator bajirina. Habita ze kuba kuziro musambu 00 anamu muenda chenda musatu mkaga musatu. Oba ziro musambu mkaga mkaga atano musambu musatu abidi mutano. Fungi za tukole bidi abidi mkaga. Fungi za tukole bili ya bili mkaga. Kumurundi gunoji angu tujanja wazebi ya tutunda tusensere akatari. Omukisa okuiga enunda yembuze yomurembe enima yevinya enima no kurunde vinyanja egobobu avu. Enima ne ntunda ye mwanyi ereta akaseko okumata mago mulimi. Engeri jofuna mumu nkoko onga tozirunze. Ensubula yebweru egwanga amagoba obaddo kimanyi nti omusiraamu n'omusuubuzi tobaawula byonna mufungiza tukole ku Kalam House okumpi ne Uganda Museum nga 10 omwezi ogwe 10 Oktoba omwaka guno nenkeera nga 11 omwezi gwe gumu omwaka guno tiketi ya 10 ya mitwalo 2 yokka gifune wano ku radio ya Pal FM ku Infinity Beauty Home echengera neku ekezi la miki book center. Anyo muziri mwuran jangu tumaririze bietu atandika misindeja anyo muziri mwuran jiko mieo nga kumuru ndiguno tuduka kumaririza administration block ye chifo cha abana bafe abatari na ayamba echa shukuran baby's home nga abidi omwezo ogujjo ogwa September kurugogo cricket ground jangu funai akajozi mwona dukida kumituwa resatu joka kureception ya Pal FM neku AK Islamic Book Center kati tetudduka buddusi wabula tuddukira nsonga Ivi wade virango vya fe kupal FM chukumu musa wakatonye ze muende kulari mtu wabuli jo. Tova kupal FM program edara zichagenda maso.
14: Bibio, biba debi rango bio, kupal FM. Uyikalo kutandika farm yeye nkoko, yeye mbuzi, uwe yobumio. Kugawa Agrofarm, tusubulo kutendeka engeri yokutandika farm yo, yeye nkoko, mbuzi, nobumio. Tusubulo kuwa mkoko, utandikiru wako, obulu na kurumu, nukuyongira yo. Tusubulo genda ugendo tandika farm yo, nitukubulira ngeri chi, juo subulo kutandika farm yo ulonji. Tutuki helero kugawa Agrofarm, kufarm ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubide kunoti bili, noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abidi kumina musambu abidi tandika famu yeye mbuzi obumiu ni nkoko

0: FM. Kuvukisa kwa banje. Sakono kumyeze nkuragana ya fe. Gwina ayagalo kubika. Ubu kulanga. Uinopo paka bwino bwenjaulo. Boya galo kutusa kiri ya mantubo. Katichi wede. Jango tutekizeko. Ubu waka bubu sumwe. Mubirango bya febi njaulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tubiku mnyewo. Kusawa musamvu zenyini. Izama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumi wendo. Idisali duako. Mubirango bya fe. FM Prima ukukuereza mumpereza isingire dokubanga ya mugondo chude
1: tukwaniriza program manyobusiramu
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم سهل لنا فيما نريد ونجنا مما نخاف فضلك لطيف إنك على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمتنا بروجة مجفقة الله سبحانه وتعالى نتمنى بساء الله وفملونجي أتدني مابا بسود بونجيزا نتبيرا مبادوبي أبسود كبيرانجا بكل عبادة زابسود سيزا tusasira mwenna mwenna abakyali eyo nga mukyabanjibwa magaribi ekyayinza okuba tenayimirirawo naye nga magaribi okyayina ebbanja lyayo walibadde weerwana ku mangu notereza kuba bwofiiraawo eyo kibuuzo kinene kyolina okuddamu ate nga ansa togirina netwebaza tubalizaako Allah mwenna Allah yawa obusobozi okubeera nga eswala ogiwa obudde bwayo ate ogikulembeza mu nsonga zonna tutanyo kibagamba wano nti okusaala si kitone nti omusajja oyo bwawa wandiika mu hobbize nti musajja musaaze naye Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba busabi nakitugondeza tuli mu holiday abazadde abalungi abali eyo tufuba okulaba nga tulwana ku baana baffe okulaba nga eswala eyimirira mu maka twana nnyo olabe nga ozisaala n'abaana bo bazadde eitha nga woli ewaka oba nga ogenze ku muzikiti leka ngoleseo oda banange misali boso bogena nabo wali badoke serengeta nabo ku muzikiti obo yamuka nabo ku muzikiti choli sawa zino ebigere byolimu bibagenda okuli nyamolo na kolwencha okusinga obatu alireseka Hamza Kayira ko Sumaya nga basajja bakulu nti yotajja kwasa okujja kunga mazeko kulani
3: na bachara bakulu
2: tajja kufumbirwa okujja nga kulani ya jimazeko na agenda kusumi nafuku ya chiziwe chamanyi mkazi watu wa ino kwa atakulani ni wali mawe njini njini wafuka njezi njereere nkumi techa sura gena mutaka na visigade ni henga tucha ino mkisa mwolide wazade tulibade tulwana nyo okula bangawani wafibafu neche bei tuwa ina sawa zino ni program zingazi nuzula ba kuweza power resistaza ee babanga mfuchokuda waliku game na visigade oteka kwa radio na ina avenanga ulira na ina avakubi asura kusuma no kumanya no kutegera ave mulisti yo kupiranga na ye mugobele zinga kwe wazada wa mtuli wano nyinga ulichoko leche dini ugobelira to ina kuchoshinza kutula wano nwechera ambi kilango mundu ulichimicho nnachi bako zina wachoge ndirako nechikutusa kumbira no kupiranga evimu evita kilizi wa ogamba abotuwa singa mwari mugundi ya tusomesa wajia tuwa kulida wabu wabu wabu nolecho tulane kubanda baffe kale bo batuka kudala eriso okubira nga lyetegerera lye Maria atenga baswana okusala we byenjawulo nakutubira mu lwa kubiri berwa hadithi era tubane mukadde baffe Sheikh Hamza Badr Kayira ni we yali atudde wano okubengera gye mulaba musimanyo ba ko yabada ava ku maulidi kubanga ebadde yemisana
3: subhanallah sika
2: kulika yo ku maulidi
3: abaita laana
2: mukulika njo tambulido na kolwa lero twamalize mukundi ogwaita
3: sewa maulidi amaulidi sigategedde nakonze simanyo bagabadde yo naye kusinzia ku bitabo byotusoma balaga nti mwezi guno gwa Rabiul Awwal kunako olw'emmandi na bro yazali bwana ye na kuzo mwezi bazawukanamu
2: eh
3: naam wagenda mu Sira tubno Hisham habimu kubitabo bya Sira bituja mu bujulizi Ibn Ishaq wagenda okurabanga date ze baleta zanja ulo
2: nga ziri macho ni maradi ya fe ya Uganda waziri mabiga
3: naam ezimu ziraga nga 12 17 ogenda okurabanga twali date eri mutafaquna alayhi kiregeza abakunganye onakurwa lero ya shahadu na zuru abajulire cyo bulimba kubanga twali bujulizi bukuturanti na biyazali walero nenga ate begatta ndi na biyafa enoku zo mwezi nga 12 rabiul awwal na
2: date yesinzwe kumanyika yokufa
3: yokufa nate yokuzali wakwe kubanga okubara kwalite kuna kutoka
2: kono ko kutegera ndi kungabiri baro kino
3: ngasa na yate otunu ya tarikh alhijri okutandika okubara embara y'obusilamu bada ndiko jibara kuvanga nabi asenguse kiregeze ya tarikh zibatubulira mwebe bisera zisinga okubentu ofu
2: chofola banga mshumesha wa Sheikh Najib Kasenge
3: naam
2: buyatoka nga mkuzali wako nabi yogiranga mwaka
3: naam
2: amul fil
3: naam
2: rabi'ul awwal amul fil
3: yawmul ithnain
2: yawmul ithnain rabi'ul awwal amul fil
3: naam
2: yogira date
3: naam onakurwa mande mu mwezi gwa rabi'ul awwal mwaka gwenjofu nakuzo mwezi mekate tumanyi kati basajja bakuru bakunganye rero nenga bakunganira kwecho
2: ati
3: busa busi bwa
2: Islamu bwatekeyo umukisha gwa ijtihad
3: ijtihad ebera fi ahkam tebera mu tarikh oshegede
2: bane bane tshoko ijtihad
3: ijtihad ebera munnamura
2: tukolefubedo kulafubana
3: ebera munnamura
2: tebera tukanya ku 12
3: tebera mu byafayo Achege de Sheikh. Kadiso enkola ya Maulidi eno Sheikh yajja ruvanyuma. Echewunyisa nti nera nawade mpuliza ka video ka Sheikh Sudais Abdurrahman. Imam wa Haram abasambo nabo mu manyoyo. Sheikh Sudais.
2: Era pa mwagalanyo.
3: Ngara go bufuwa Maulidi.
2: Era waro ya mchayide kwega musajja na dance za bulungi.
3: Naam.
2: Eki ya tani siyo kuongiri ya ibita mkwata.
3: Aha, ndo sura. Kanimari musuro woku chalo. Ya ina hili mwesinge ya Sudais. Sudais in fact wade abantu wamba gabara abanti imam ne doktor.
2: Doktor?
3: Na, musharia. Wanaba imam ba haram ba ivu. Wachegede. Kaditua ina budeiri, imadina.
2: Salaha.
3: Nenga kadhi. Salaha. Nganela wavamu kusaha zanga gini alamule misangu.
2: Allah.
3: Wachegede.
2: Sibi ya gama ati umwana asuma buluji mumuwe.
3: Aani, baso miradda.
2: Atukwate mu.
3: Ba Bandar Balila.
2: Mwagalani.
3: Ba Maayikiri. Bona ba hivu, Sheikh.
2: Ni Doktor Turki.
3: Naam. Kari Doktor Turki. Siwe Madino. Nga sumisa ni mujami ya Islamia.
2: Kati Doktor Turki, ya sumisa Madina?
3: Naam, baga ya lia sumisa ayo. Nila inawa hizi ya sumisa ako. Kati Oli wagama anti Sudais ya kubia Maulidi. Toroza anti Sudais amanyukula niyoka.
2: Yereba wagami ya...
3: Nedini ajukorachi.
2: Yeta ndisho kwa gena kubita mkuatako.
3: Naam. Bimu kuatako.
2: Kwa kulani asagere mkuruani.
3: Neda sebo. Bimu kuatako. Kubanga gambi doktor msharia. Bimu kuatako yote bimu kuatako. Naam. Katia Maulidi. Ayimu kubiga wabia Sudais biyo gede. Yara zenti mkoro mzule. Basahaba tebagumanyako nabite yagukorako basahaba tebagumanyako hatta alqurun almufaddala ebyasa bebayita ebyenkizo ebisatu kati omukoro guno gwajja mu kyasa ngekyo musanvu wasegede naam nera mu dawla yaba Fatimiya Maliki gwaita kabaka gwaita Muzaffar.
2: Muzaffar?
3: Naam. Yatandika amawuledi Sheikh. Alete gari ganabi goka. Amawuledi bakura agaba kabaka bakura mawuledi ga abazukuru ba nabbi.
2: Nimeze fora ile bintu yatito kola kola.
3: Oshegende. Kati aga nabbi ge ga singo okusigalawo. Netoroza anti bali bakora gogoka goka. Birthday. Oshegende.
2: Nauli ya kukuru mu. Kale simanyi nene obacha nembutu ufunza kula chula kuchamu
3: nao
2: nti mauledi ya kula ula manzani
3: e gula neyo leo ya liyo
2: na chula huku mauledi
3: mauledi zari nyingi shekhe zari nyingi na ye fetu sigara kukaida na biji ya tuwa man ahdatha fi amrina hadha ma leisa minhu fahuwa rad wa fi riwaya man amila amala leisa alihi amruna fahuwa rad omuntu azura mudini ya fechitari chimudiziwa. Omuntu akole mudini ya fechitari konjigiriza. Chimudiziwa. Ochegede. Kati bana basajja ba mauledi. Chebaliko techiri konjigiriza ya Nabi sallallahu alayhi wasallam. Chobora manga nenkola yago ya njawulo. Oja kusanga aba Supreme Council. Ngabatimbye. Nebateeka uno musabaka. Abana bakonta ne mukao
2: era badimpa kaza Qur'an
3: ostegede oja kusanga omwa kejise bakuteka one bandi
2: bandi na jebyo ku Supreme Council
3: ne guno bajilese khalas
2: anti irangire kusanyuka
3: kati bandi subhanallah subhanallah subhana rabbi
2: fa basem tusanyuka ko
3: naam tusanyuka na ye ensanyuka za fetu maje tusanyukira diwe tusanyuka newe tuba tusanyuse na biaganda maazifu. Asegede, maazifu ye musical instruments, kati bandi, ni maazifu. Asegede, katiba vude kulevo ye tali bagenze mu bandi. Noza katiba vude chinyanya nyanya.
2: Ye tali tedi kunganya bandi nyo.
3: Bandi ye kunganya.
2: Itambra kebali.
3: Nani mtu ya kopeleza. Nalike Mombasa yu, manyu Mombasa. Zizimu Kenya, zizimu kunse zizimu nyobida haba sufi. Nyinga walewe ku mauledi ye Kenya, Sheikh. Wanute wali mauledi jiba kuza.
2: Ye Kenya?
3: Naam.
2: Ye biti, ya wakuni lari?
3: Wanga lari. Wanga waita makubo nga banji. Ye? Wakuba bifuga.
2: Siku gina mukama binu
3: mbibu. Oh, second.
2: Wane Uganda, wali wati na mwote genanti ya genzeyo.
3: Nakuzi TikTok ya Uganda yakula ganda. Naam. Jago bulijjo musajja banyoki yana yee. Nera banji benarabye kansanga mu TikTok. Nenga hono murwadde nga sechimanyi.
2: Mubayizibu.
3: Si bayizi bange. Ne mbadde manyi ba shekhe bali ku sunna. Na ye min ahli al-bid'ah wa ad-dalal.
2: Nika tingaye bakisadde no Gaddafi. Ngenda kusada dhuhuri ne jisanga yawo.
3: Naam.
2: Ne sanga nga baga ba kamere.
3: Naam.
2: Kuma kuchidese, ningendo wanange, soktuwa nindi ya kamerika. Just imbadeze kusali
3: kwa masjid. Mabuni ya ala albatil fahuwa batil. Echizi mbiduwa kubuchamu chiba chichamu. Ashege dene mmele tojiri ya, ugenze kusala. Gubudijoo ugeno kusala uliyo mmele.
2: Kwa mtipabele, tiba ayo, niwa nusanzi ka. Anda wa mtipaziba anje, kubi badee tonya tonya.
3: Balekele mmele ya abwe.
2: Ezo kono nika kati,
3: balekele
2: mmele wakudiba. Ojisula.
3: Balekele mmele ya abu sheikh. Bebabi tandise babi maridis.
2: Allah.
3: Ochegend.
2: Allah.
3: Naam. Kati.
2: Nsasi de chemani wange mzambiru kuba. Ia gamba mrejage na kulia yomili.
3: Ante niye nunji te kusari za mutoi. Naam. Yo kaida. Khudu hamini. Niye nunji te kusari za.
2: Mutoi.
3: Mutoi. Chegeza ante swale inajesaribwa. Nemere inaweliwa.
2: Allah.
3: Ochegende sheikh. Kati man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Imam Maliki rahimahullahu ta'ala yaganti man ibtada bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala.
2: La
3: ilaha illa Allah. Yena azura mu busilamu bid'a ngaraba anti nunji
2: yali sanide
3: yandi sanide abera amazo tulowoze santi nabbi yakumpanya obaka Ngati Allah yagamba al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mm. Edini ya mwenji kozechi?
2: Nijuza.
3: Nijuza. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Fihi al-farq bayna al-ikmal wal-itmam. Chino ikmal. Chino itmam. Akmaltu lakum dinakum. Kudini yagamba akmaltu. Nzijuza. Wachegedde. Chiregeza. Ekintu ekijjudde okyongerako kiyiika kikendeera ati atimamtu itimamu nzijuliriza kiregeza ekintu kyebajuliriza kiba kyetaaga ziyada
2: kyetaaga okwongerako
3: kati we yatuuka ku ddiini yakozesa kujjuza we yatuuka ku byengera n'agamba kukola kikujjuliriza okyegedde kati ala garubindi zoyambadde ezo oli asobola okujja n'abako kyayongerako n'omulala najja n'abako kyayongerezaako
2: engula bimotoka zino
3: ngaula emotoka nti oli ajigula
2: ezasookawo zatoyota simaka kibina ezijjanga zigenda zikyukakyuka primo
3: naye nga bakola modification kati egyo bayita itimam osegedde kati abantu begendereze Allah wabanga aine bigambo byatadde mu Qur'an aba bigenderedde olabanga biringe byagala ofanaga n'ebyawukana akmaltu atimamtu akmaltu lakum dinakum wa atimamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam
2: dina
3: naam kati abantu tujasigala nga tubasomesa mpola mpola abamanye sunna mbewala ebintu byokuzula mu ddiini ekyokubiri be ensonga abamu gye beekwasa nti nabbi yasibibwa nga olunaku lw'emmande ne bamubuuza n'agamba nti olunaku lwe yazaalibwamu ekyewuunyisa mauledi wetuuka tebasiiba singa baali bagoberezi bannabbi bandisiibya buki
2: busiibi
3: naye tebasiiba ate bafumba muceere
2: nti ze ku lunaku atayirwa mmande yalwakubi
3: nandi singe bade ibada tu maksuda lwandi badulaku nawe rujide atulusiba nga olaba arafa abarafa zerwa mande obeze ekikuru nabbi yazalibwa
2: ni yazalibwa ko
3: oshegedde kye kyandi bade kigendero naye mfujo kusiba ate olaba nta muzamu kyere kati aina lakum mina sunna
2: kwa kati sabantu babaje ne bali ya kumbire
3: nedda sheikh singe dini yali wetyo buli omu kwagazisa buli omu yanditadde mu kyayagala okitegedde kati tuyimirira nabbi we yakoma ne basahaba kubanga fe Ibn Masudi yendoza yogere ekigambo ekyo yagamba nti kun muttabian wala takun mubtadia biro omugoberezi tobeera
2: mwongezi wamu ekyo
3: muzuuzi
2: muzuuzi
3: okitegedde faqad kufitum abasooka babamalira okitegedde basahaba batukolaki
2: batumalira
3: okitegedde
2: soka tulwane
3: ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu lyawmu dina etali ddiini mu biseera ebyo emyaka 14 sawa zino tesobola kubeera ddiini
2: ntikira mu sekade
3: naam
2: Allah mtukumbire
3: naam
2: ya gamma nti banake ndinyawe neunya abantu nti ebitufu bitumanyi tratibi kabuza busa picha tumechuka tunoroza
3: nanti chayo chenyini nyini kubanga oli webuze nti wembasi kuziza mazali wa gannabi mfuna omusango ansedi ntofu na muchi
2: musango
3: lwaki olemera ku kintu webaseka kiwagamba nti ekintu ekyo kirina obuzibu
2: ofaji abantu bangi basiramukidde mikole ejo banatambiye kubajjanga betaavu nago kumugaggawo obulamu ne bucuka
3: nande raba shekhe kiri kyegambye nti eniye nungi tekusaliza mutoyi simanya kaide tojitegedde
2: kigedde
3: nobo jitegedde toyinza kuddamu kubuuza kintu kiri amulayini efaana na wendi oshegedde kajoya nabbi okusiramula abantu yabasiramulyanga ku mauledi Go wasira mukira ku maulidi.
2: Atugamba de bari ba ntalo katwaina buddukuni. De bwamikolo duka duka.
3: Na de bwaina bude wa mikolo ba wasanga batya. Au limu walau bishati. Kura yakabaga wadosa zembuzi bakuranga no ubaga. kati gogandi wulikasea wabiranga muntaro kati ebibyo nabyo na sheikh hujjatuhum dahida hujulizi wabo nabo na bujulizi jebali achege dalilu na alihim tusobwe sembesa okubanti ate tuba
2: tubadiza
3: nebanga bakolako almuhim nti abantu bafe bakimanye nti eddini ya mauledi siddini oba basomera ko Qurani oba abantu basiramukirako oba abantu basisinkana ebyo tebifuura mukolo kuba muki
2: gwaddini
3: twane kulumbe abantu basisinkana kulumbe abantu balya kulumbe abantu bamanyagana abafu mukolo gwolumbe mutufu kati so checho na
2: parefe pa chikumusha kuna zimenda ekoradio mtu wabrijo wabulanza kulisiza yo nkwe kulisiza yo alhamdulillah
3: are mbade na kulisa yo gwe kubanga hodo mburi yebade kusipuri mukanzo
2: era
3: cheza obade yo
2: era mbade manyiti tunda bienze kuonda bienze kula bienze
3: na
2: na era alhamdulillah tubaza Allah subhanahu wa ta'ala nti abavudde yo chiwedde
3: na
2: bakomyo mufi katulije chimu
3: so Allah subhanahu wa ta'ala
2: atwe
3: bakomyo na mazambi go kuzura
2: madde manyinti
3: wachegede
2: omuntu abimudisa tafuna ampera tafuna musango
3: nne dafuna musango go kuzura wachegede afuna musango go kuzura
2: omuntu wagena mauledi afuna musango
3: naam omuntu wakola bid ayo nasi mauledi yoka
2: atibe ngina mauledi ngagenda maso nizi ngati subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata
3: illa billah ennihe ndoje kusali za mutoi ninakuwa de kaida singa wajitegede singa tuombuza bilana wachegede
2: allahu akbar fal efe kumisam frazimenda ekola lyo mtu wabulijo kave ku mauledi kastaga wede sijagara mnengere badu watu gamenti abambaga 17 mtu aso kole emirundi ebiri oboli yawo nateba
3: nanti au na wono bo fachi kubanga nchenka kasanti sefa basingo kwagara
2: ni table nako rutufu
3: sefa basingo kwagara nabbi okusinga basahaba
2: nyuma temwagata musa
3: wallahi kana habbu ilaina ana sagama bamuza kaifa kana hubbukum li rasulillahi nabbi mwamwagara mutya naganti wallahi innahu kana habbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wallahi twali tumwagara n'okusinga twagala emaliza

0: Kubanga Uganda nga wajiraba na ekonomi yayo omuzadde akuba ekiraka abaana basome nera echo cho yo credit abazadde bajina sheikh nti yerekerezo okulya kyayagala yerekerezo kusura wayagala agala omwana wasambe kuki
1: kumpira
0: kugawuni lwakuba nti nera omwana solo mu investinga mu bukadde bitano wa Maya University namali za cameraman kati wewuzi ubo kabo kanti emirimu jicha asumbuwa muku bantu mbele yonenga ipaba za debako rogwawe amwele anamutu sema kelele mbele yokuwele keleza kati soba mama batata tubebaza adebe nsingo kwebaza iba single mother amai mama angeli single mother kati wa single mother shekhe babo na abona wa second
1: mzeyo ya fanga chali mtu
0: naam wa single mother nila wana kati feria wana jana kubulina wa second walu ni yangamba nese karishto vila tata wangi wa second kati wa single mother babo na abona shekhe na ye bamaliza batunzo obuji ne watunda kasori ne bawelera abazadde cho tuchebebaza saba Allah bongera obusobozi musigalenga mu labirira abana abo babere ba mugaso
1: Allah
0: naam wasuya yangeri abazadde bafe
1: naam
0: akisokera ddala nti babere chakula birake kirunje eri abana balime kufuka nsonga Allah kwa isiza abana okwononeka kubanga tuina abazadde nga sawa zino ateka mu filimu ya jamwe na damu azamwe na jamwe no
1: na mama ina saidi jawagira
0: ngofudde kwebyo bali aleta baina mu bichi TV ya chinene ku karaibulale wali batuma chana chikole cha senior 6 ya chileta film hashtagend kadi ate wali abalanga bo ba muziki baina home theater niranga makaga manyikidwa go gawo ganya chikomera chonna mumbira ya kadongo kamu ne nyimbe ndala kati abazadde babere kudwatun hasana babere chokura bilake ekirungi eri abana
1: bategeza nti okujja kwa abana nabiranga bakusanzo oli mulabi wa film
0: chikendeze
1: umudamu
0: kubanga rwachi nti oluse mizeji no tugumanga tulabi abajikola chibanga shekhe mwonge no bango ino bukende tubogeranga maso gomuntu
1: chikole
0: kwa kati nze nyinzo bandi mulongofu masogo nawe kugamba nti sisara kiro ne kareje yandisadde choto jikoto jifuna oraba ne seka kaira tasara kiro segede kati omuntu taraga bukendevwe masogo abarana kati nga gwo muzadde Allah yakugeye sonywa kasigara tukanywera masogo abana genda mutoyi kanywere iyo
1: atenga zembe zalira
0: na wadi nane
1: baga
0: kono weka wasegede na kati guno muze guli kugwe naye abana ebana akuraba bagenda gu adoptinga naam abazadde abanywa omwenge ba mama abawe mura fetu ine bivumo ngati twabiga kuba mama bafu nzikira mama bafu yakwambo wananga atugamba arabe nkodo mali eno
1: nenga tojira banganda ko
0: simanyi na chigamo nkodo mali ne oraba alisimu ala limusama makuru gacho
1: uyanga gafara na chizi
0: gafara na chizi
1: bo Bole bole bakasino nga tekate gerekeka.
0: Bole bole yonko domari. Oje gedekati. Echo chinzo banga si chibi techikola makuru mabine ate wali omuzadde awe mulira ddale ekigambo. Kigambo kinene kati.
1: Kati abana nebaseka.
0: Aha, kati abana nebashitwala. Towe mura we mura.
1: Ate wazadde okwambala maso gabana.
0: Na ate echo chikuru nnyo naddala abayina abana abakuru. Kati oina abana senior 4 senior 6 tata racho jira mu kishoti. Ne chivesti no tura mudiro. Abana abawala abana baba wala. Goza bakutunulira batya kubanga sawe zo watu semyake ya uro bwelele bo musajja ababa no bamama abamba robu obulega nateka ko kishoti nani ko nigina
1: kwaleta majenu na eta juice
0: na chene chirenzi wa chimura bantu aina nyashia wanani na kuzino bayaye chef tuba kumako buchi
1: tokumi ne bibuza wale babuza bato
0: Nero gino anga vya chintu chikuru.
1: Ogeza kumuli mbali mbanenga. Kukubali itidio kwa hizyo.
0: Kani mamama wafune bidira. Bibambala mudiro. Ezo zihai italaka. Wabugoye wabuhai italaka. Babu ambali yeri mchichi.
1: Chidira achifuri do ogundi.
0: Akasuma. Wano mudiro wanokora mirimu ayambalecho.
1: Baba ingireli wa haji jagwe.
0: Naam.
1: Ngajako.
0: Aha. Mumbira yokuza abana. Tata funa echi kanzo cho. Echa ba Sudan. Echa mikono emimpi. Kwa kula ku TV ngo George. Otura umu chikanzo cho. Ocha gendi. Neto jira mwara.
1: Watu gamba na tonight.
0: Eh?
1: Nchi kazi mikono emimpi night.
0: Nene wakobo ni mu night ya njini. Ocha gendi. Kati abana wano shefe. Urusi walawo uwelele wachine ngeje chemukuba motima. Chilinga abana waisi ganyane awazade mubinabiro. Oni yeri otude osita myomali acheta agogendo kwa Asumani agudde omulundi gumu
1: Allahu
0: Akbar Goroza wadde kale yekanga naddayo neroza kyabala byachera bila
1: tasobola
0: taso achera bekati abana ebo tibatandika okwononeka kati abazadde tugezeeko tugezeeko okubanti
1: ebisobola okwewalika
0: ebisobola okwewalika
1: tubyewale
0: aha abazadde abayina abana abakuza abalenzi tujje nawo ku muzikiti Wasegede. Lwacho jokusara jama notajama na mutabani wo. Hakuze. Lwacho mulekayo.
1: Nwa bata ni kaputa ni kasa tambula. So gida wata. So muku umano kulaji.
0: Aha. Jantu gende kumuzi.
1: Nina wabale ita numba gambi. Na. Wabale kane kabale ita muzikiti yao. Tupa tusara. Tupa geno kumaliza ngangani. Kwa fila zafe kazi chusi. Zaka kujia keyo ni kajitia kumkuduka sika.
0: Nani hati oyo feduga ambo mwana mwama yizi. Mwana mama yizi mwana ali miaka 7 nokudda waguru yesa yaleta goleta muzikiti. Negati obuchu senko ofira obabuchali buto. Ochege.
1: Okay, so gende okukwanga abasajja tanisho
0: kubutu nyinde kutenje. Yee nze nali nsaja tarawiya. Hakana nitikatu la kumimbali. Nikatani ko kuwogana. Kati mokwesu ba nikabonika kuwe chigo. Chokaka tuli muswala.
1: Mwakola mtya.
0: Na twaji sigara mu na ina kenyini kenyige biundu nikatambula mpula mpula Obote de kacha ngaranye sala
1: ya Muziki dikali gweda bila
0: Kati obwana we buto buto
1: Kwa kisa nogu
0: Obote weta galeta na ye omwana tuse musindo tamizi Emyaka
1: Wali wabera omuto nenga omwana omizi mukiza mu mpisa zo bantu
0: Wali
1: wabana nga bato nenga wabera mu bantu abakulu
0: Naam
1: Tasobola kwemakula tasobola kula chi
0: Chitofu Chiva ku engeli jiva mui samwe waka.
1: Samwe waka.
0: Naam.
1: Barakallahu fiku. Pala FM chikuni samu kuna zimenda. Ekula elio mtu waburi jo. Mukiriziwa nange tuumulemu katono. Atebe tukumbawo. Tuvedenga tuingi ya dala mchetu nala bako. Bachetu nakuatako. Mahadithi ya fe. Bikulu. Nebile vitukule mbeza. Kupa okulumba hadithi ndala. Nga wanue njini njini. Waso kilu wako tetukuteo. Nacho techiraga mbeira nunchi neinga. Tumebaza mkamu wafe Sheikh Hamza Kaira Olo kulambi koko kususe Tugenda kumulamu ateo tukumawo Tubedinga tushikinge maso Sikarango chara kupale
2: Omanche wetaga
3: Ona

eyafuuka ensonga Abubakari okusiramuka amangu yali musajja nga si musiraamu. Yakakasa nga waliyo nabbi bangi nnyo abatali basiraamu nga bakakasa nti waliyo nabbi Muhammadi, newankubadde tebamugoberera naye nga bamukakasa nti waali. Bangi nnyo abaamwatulira ne bagamba nti kituufu oli nabbi, n'obubonero tubulaba. Obumu ku bukwakkulizo obulaga nabbi omutuufu, abasajja abaaliwo baatunuulira nabbi Muhammadi ne bakakasa nti ddala oli nabbi. Bushurutu oba obukwakkulizo obwo obulaga nti ono nabbi Katonda amulonze mu bantu, obukwakkulizo obwo buwerera ddala mukaaga. Obukwakkulizo obwo abasajja baatunuulira nabbi Muhammadi ne bakakasa nti ddala oyo nabbi, era baamulaba okuva mu buto bwe, baagezangako okumusaba jjajjaawe, abamu abaayagala omukolako obulabi baagezaako bamutuuseeko obulabi, naye olw'okuba yali mwana w'abakungu, bataata ba nabbi Muhammadi baali ba kabaka, era kitaawe omuto era naye yali kabaka, taata wa Ali, n'abalala baakulembera bonna. Allah tabaraka wa ta'ala bw'atyo bwe yateekateeka ow'ekitiibwa nabbi Muhammadi n'akula n'abeera ng'atuusa obubaka. Naye obumu ku bukwakkulizo, akakwakkuliza akasooka era baakalaba nga ne Muhammadi akalina, asidiq, amazima. Baatunuulira amazima g'omuvubuka ono. Ekyokubiri baatunuulira kye bayita al amaana, obwesigwa. Ebintu ebyo bitambula bibiri, asidiq wal amaana, amazima n'okubeera nga omuntu yeetikka obuvunaanyizibwa, bwesigwa. Amazima n'obwesigwa kikulu nnyo era nabbi Muhammadi kumpi ebyo bibiri byafuuka mannya ge, aswadiqu al amin, ow'amazima omwesigwa. Baamutunuuliranga ebyo abirina, ate nga bannabbi bateekeddwa okubeera n'ebyo ebitendo bibiri. Bano abaliwo ku mulembe guno abeeyita bannabbi, bano abaliwo ku mulembe guno bali mu balokole beeyita bannabbi, naye ng'ebitendo bino oba obukwakkulizo buno tebabulina. Tebalina mazima, tosobola kumuteresa kintu kyo, obwesigwa talina. Ekyokusatu, Katonda bw'aba atumye nabbi yenna ateeka okukola omulimu ogwa attabligh, okutuusa ekyo kyamuwadde akitwale ng'amutumye nakyo. Nabbi Muhammadi yatuusa era n'abuuza baswahaba nti situusizza, ne bakakasa nti otuusizza obubaka, tokumpanyizza. Era ow'ekitiibwa nabbi Muhammadi n'agamba nti ballagtu ballagtu, ntuusizza ntuusizza. Akakwakuliza akokuna, alfitwana, omuntu oyo aba alondeddwa Katonda ng'amufuula nabbi, ateekwa okuba nga yasinga okutegeera mu bantu baawangaala nabo. Baagezesa nabbi Muhammadi ng'okuva mu buto bwe musajja mutegeevu nnyo, ate nga tagenzeeko mu ssomero kusomesebwa na bana beeyita abagezi. Allah yamuteekateeka nga si wa kugenda mu ssomero, naye ng'ate agenda kuweebwa obubaka obwannabbi, akulembera abasomi, era omulembe gwonna ogw'abasomi paka enkomerero lwe lutuuka. Ebintu byonna abamu babikoppa babijja mu ebyo nabbi Muhammadi bye yayogeranga. Akulembera abasomi, yajja ne Qur'ani. Qur'ani esomesa, omuntu agisoma paka lwalifwa, nga buli lunaku agenda avumbula ebipya.
era bannassaayansi abasinga beeyambisa nnyo Qur'an. Gwe wali olabyeyo ekitabo kyonna nga kiraga nti Bible and the Science? Tulina ebitabo nga biraga nti Qur'an and the Science. Nga olaba bannassaayansi batunula mu Qur'an ebintu bingi nnyo bye basangamu nga bigwira ddala mu pulogulaamu yaabwe eya ssaayansi. Naye bw'osoma Bayibuli yaffe eno gye tusoma, ne bwe ziba endala zonna ziri abalala ze basoma, bannassaayansi tebasobola kukwatagana, oba ebiri mu Bayibuli tebikwatagana na ssaayansi. Nkugambye nti obukwakulizo buli butaano, buli mukaaga. Akasooka asidiku, okubeera ng'omuntu aweerewa obwannabbi nga muki, nga w'amazima. Ekyokubiri al amaana, obwesigwa, ateekwa okuba nga mwesigwa. Ekyokusatu kwe kutuusa, atabuleeg, okutuusa ebyo Katonda by'amuwadde. Ekyokuna al fitwana, okubeera nga yasinga obutegeevu ku mulembe ogwo, kubanga byakola byonna bya kitegeevu. Ekyokutaano kino nga Katonda amusobozesa okukola miracles masuhubat bil mu'jiza. Teriyo nabbi ataakula ku byamagero. Katonda yabakozesanga ebyamagero, naye okusinziira ku mulembe nabbi oyo gw'aba atumiddwamu, n'ebyamagero bye yawanga nabbi oyo byali bituukaana n'omulembe gw'atumiddwamu. Gwe tovunaana nabbi omu akole eby'omulala. Tolaba nti Musa alina ebyamagero bye yakola, ate mwana wattu teyakola bya Sulaimaani? Tolaba nti Yesu yakola ebyamagero, ate teyakola bya Musa? Kati ne nabbi Muhammad alina ebyamagero bye, naye ate yali tasobola kukola byamagero nga byabana abaamukulembera. Era ffe bwe tusoma ebitabo ebirimu ebyamagero by'Oweekitiibwa nabbi Muhammad, lwakuba abantu baagala nnyo ebyamagero bya nabbi Muhammad bibeere mu Qur'an. Qur'an si kitabo kya byamagero bya nabbi Muhammad. Qur'an bigambo bya Allah. Ebyamagero bya nabbi Muhammad birina ebitabo mwe bibeera. Ensonga nkulu nnyo. Ensonga ey'omukaaga, nabbi oyo ateekwa okubeera saliima, ng'abantu tebalina kye beekwasa, kyoba yali mubbi oba yali nga akola bw'ati ne bw'ati. Kyoba olaba nti nabbi Muhammad yakula ng'akulira ku mulembe ogwali omubi ennyo, ate nga Katonda amulondera emikwano egyali emirungi ennyo, nga ba Abubakari abo yakula nabo okuva mu buvubuka bwe. Era nabbi Muhammad yatuulanga nnyo n'abantu abakulu, nga bamutuma, bamwesiga, bakugamba ebintu bingi. Tolaba nti Abakuraishi bwe baali bazimba Kaaba, abasajja abataali basiraamu bakunganya emaali yaabwe entuufu, Kaaba ng'ekaddiye bagiza bujja renovating, baasalawo ejjinja lino eriddugavu baakuba akalulu ne kagwa ku nabbi Muhammad, ne bamulonda azeewo black stone, Hajarul Aswad, ejjinja eryo lye tuyita ennyanto abagenda e Makka. Ejjinja eryo lya kitiibwa, ejjinja eryo lya muwendo, lya byafaayo. Era lumuna nayogerako ku jjinja eryo mu Bayibuli, bwe tuliba tufunye ekiseera ky'okwogera ku jjinja eryo mu Bayibuli. Ejjinja ery'omuwendo eryabazimbi lye baagaana, eryafuuka omutwe gw'ensonda. Ejjinja eryo liriko layini nnyingi nnyo, kale tulikikoonako. Naye olwaleero waliwo ekibuuzo edasoose okubuuza: lwaki nabbi Muhammad yajja nga ye nabbi asembayo?
Kudachi kazino ezidirira kwezo eziyise Nabi Muhammad Katonda okumufuula okubeeranga yasemba yo mu bannabbi ng'emabega we tebagenda kubeerayo nabbi mulala yenna. Ensi eno Nabi Muhammad we yajjira ng'atumiddwa yali erimu obubuze bungi. Abantu bajjanga babula naye nga bababuza be bali ba bannaabwe. Jjukira nti ebitabo Katonda byawa bannabbi ab'enjawulo abantu abajeemu babyokya. Lumuna somako mu Bayibuli omwo mu kitabo kya Yeremiya nga bakabaka bakwata emizingo ne bajyokya. Era gy'oba olaba nti Bayibuli eno mu Lukka emu emu egamba nti bwe baali abangi ne batuula ne batandika okuwandiika nga bwe byali. Ky'oba olaba nti abasomi ba Bayibuli tulina okwegendereza ennyo osanga enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo, enjiri nga bwe yawandiikibwa Lukka, enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana, enjiri nga bwe yawandiikibwa Marko, according to Matthew, according to Luke. Feri eyasooka eno nga tobola bantu makawa ayinza okuwandiika ku nsonga ate ne Yokaana n'agiwandiikako ate ne Lukka n'agiwandiikako ensonga y'emu eyo naye nga ansa z'ensonga za njawulo kubanga buli omu yajjukiranga ebyo bye yali yasomako n'awandiika. Ensi eno yali ejjudde obujeemu, abantu baali baabula, era njagala okutegeeza nti ne Yesu Kristo yennyini yagenda okujja ng'abantu abasinga baabula era ng'abantu abo baali baana ba Isirayiri Yesu be yatumibwamu. Mu kutumibwa Bayibuli etutegeeza nti mwana watu abantu baayitibwa ndiga. Era Bayibuli egamba Matayo 15:24 nga Yesu agamba nti nze Yesu saatumibwa okujjako, natumibwa eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Kitegeeza nti obubuze bwali bungi nnyo, abantu baali baabula nga baava ku luguudo. Yesu bwe yajja nga kye kimuleese eri abo abaabula, tolaba nti yatuuka n'okugamba mu nnyumba ya Zaakayo bwe yayingira n'agamba nti nzize okulokola ekyo ekyabula. Kati ekyabula Yesu kye yajjirira ate n'akiyita endiga. Fe tetubangako ndiga, endiga be bali abaana ba Isirayiri abaabula. Ate si bonna nti abaana ba Isirayiri ndiga, bali abaabula. Kati gw'okweyita endiga nga toli mwana wa Isirayiri ate nga tobulangako oba weewaayiriza oba weetisse kye batakutisse bakukase bakutaddemu ekikoligo ng'ate byebimu ku byaleeta Nabbi Muhammad abambulule ebikoligo n'obuzito bwe bwabatikka. Bw'osomako mu Bayibuli mu Zaakaliya 12:2 Bayibuli egamba nti ndifuula Isirayiri ekikompe eky'obutagatta mawanga. Bayibuli egamba Katonda yennyini ye yayogera. Bayibuli bw'etutegeeza nti ndifuula Isirayiri ekikompe eky'obutagatta mawanga. Isirayiri tesobola kugatta mawanga, Bayibuli bw'ekakasa. Kati Isirayiri bwe batasobola kugatta mawanga, lwaki Bayibuli ate eyogera nnyo ku Isirayiri? Eyogera nnyo ku Isirayiri kubanga bannabbi abasinga obungi abaali boogerwako mu Bayibuli baali baava mu baana ba Isirayiri. Olw'obujeemu bw'abaana ba Isirayiri Katonda yabatumamu bannabbi bangi, Katonda yabaagala nnyo
naba kolele virunji vinji na yoro wabu jemu wabu katonda yabajako obwana nabbi nabu gaba mugwange dala Musa yabona abona nyo n'abaana ba Isiraeli. Musa abaana ba Isiraeli baamujemera mu bintu bingi. Baamuwalirizanga n'asaba Mukama Katonda n'abibakolera. Bwe baamala ate ne bamuwakanya. Bwe baamala ate ne bagaana. Naye Musa yatuuka okwogera mu ndagaano enkadde. Mu kitabo ky'okuva 33 layini ey'okutaano. Musa n'agamba nti mazima mmwe muli nsigo nkakanyavu. Muli nsigo nkakanyavu. Abaana ba Isirayiri mu butuufu bo si bangu. Era Yesu Kristo okudda kwa Yesu ekyo Yesu yakisaba. Yaina ekigendererwa lwaki ayagaladde wano ku nsi. Bwe yakwata ekitabo kye eky'enjiri n'akisoma, Nabbi Muhammad atugamba mu hadithi mu bigambo bye nti inna Isa ibn Maryam, Yesu mutabani wa Maryamu, wajada fi injilihi, mu kitabo kye eky'enjiri yasangamu fadhilu ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, obulungi bwa bw'omulembe gw'ekitiibwa Nabbi Muhammad ebyengera n'emirembe ebibeere gyali. Yesu ono fasa'ala Allaha an yaja'alahu minhum, Yesu yasaba Katonda amufuula amuteeke mu bantu b'omulembe gwa Nabbi Muhammad. Kyali tekikyasoboka, naye Allah kyava amupoozinga n'amuggyawo n'amutwala nga mulamu. Bawandiisi ba Bayibuli bagamba nti yafa ne bamuteeka ku musalaba, naye Qur'ani yetukakasa Katonda yatwala mulamu. Tobolaba nti ebiwandiiko baatankanamu omuntu gwe baakomerera n'aba nga teyategeerekeka bulungi. Yesu Kristo bwe yasaba fastajaba Allahu du'aahu, edduwaye okusaba kwe Katonda yamwanukula, ayanukula Yesu. Era farufya ila sama, yamusitula n'amutwala mu ggulu. Era ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yagenda mu lugendo oluyitibwa Isra'i wal Mi'raj, yatuuka mu ggulu eryokubiri, aba Bayibuli bagamba lya kusatu, yatuuka mu ggulu eryokubiri n'asangayo yasangayo Yesu, ne banyumyamu n'amulabako. Awo Yesu wafukira swahaba wa Nabbi Muhammad, kubanga swahaba wa Nabbi Muhammad ye muntu yenna abaalabye ku Nabbi Muhammad n'amukkiriza. Ma huwa swahaba? Swahaba yani swahaba ye muntu alladhi man ra'a nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, oye yalaba ku Nabbi Muhammad wa amana bihi wattaba'a, ye muntu oyo abaalabye ku Nabbi Muhammad n'amukkiriza n'agoberera tablighihi, ekyo kiyatuusa oba kyeyayogera. Kati Nabbi Isa agenda kudda, tagenda kudda nga nabbi, ebibye byakoma, kubanga omulembe gwe yatumibwako tegukyaliwo. Agenda kudda nga nabbi. Kyovola bayagamba abayigirizwa be mu Matayo 24 tandikira ku layini ya 23 paka 27, yagamba nti nze Yesu mbalabula. Omuntu bw'abagamba nga nti Yesu ndi wali oba ndi wali temukkirizanga, era bw'abagamba nga nti mufulume mugende wano temugendanga. Yesu tali awe baba bagamba mbwe ali munda mu bisenge manya ali ruddawa. Kati agamba nti okujja kw'omwana w'omuntu, Yesu yeeyitanga nnyo omwana w'omuntu, okujja kw'omwana w'omuntu bw'aliba akomawo, alikomawo nga okumyansa bwe kuva ebuvanjuba ne kulabikira ebugwanjuba, ne bw'atyo omwana w'omuntu Yesu Kristo bw'alibeera ng'akomawo.
agenda koma wo mubiseera biribeera bya kumakya nnyo. Omulembo ogwo guliberako omusajja omufuzi ayitibwa Mahdi al-Muntazir. Oyo Mahdi alindiriddwa. Yesu agenda kudda ku mulembo ogwo, agenda kufubutukira mu bitundu by'e Dimashiki. Dimashiki saidi ze Iraq, Siria awo wagenda okufubutukira akomewo. Era Allah yayogera ku Yesu n'agamba nti wa innahu la ilmun lissaa, suratu Zukhruf bayana musatu aya nkaga mwemu. Mazima ye Yesu Katonda yamuteekawo nga kabonera akalanga olunaku lw'enkomerero. Fala tamtarunna biha, Allah yatukanoga bagamba temubeerangamu okukibuusabuusaamu okukitankanamu. Allah abagamba nti wattabi'uuni, mungoberere nze, nze Katonda wammwe, mungoberere nze. Allahu akbar. Era eryo lyekkubo eggolokofu, bwe munaagoberera Allah by'abagamba wano wali wali wali, eryo lyekkubo eggolokofu. Na bwe kityo mbategeeza ne mbagamba nti ebimu ku byaleetera Oweekitiibwa Nnabbi Muhammad okubeera nga ye nnabbi asembayo, ensi eno abantu baali baabula. Era Nnabbi Muhammad yatuuka e Makka, yasangawo abantu b'e Makka nga bali ku ebyo bye bayita ennono n'ebyobuwangwa, naye nga byali bya bulyazaamaanyi. Ennono n'ebyobuwangwa byali bya bulyazaamaanyi, nga bw'olaba ennono n'ebyobuwangwa ebya wano ewaffe, nga abakyala tebalya nkoko n'ebirala bingi n'amagi naki. Kakati ndoza n'ebyennyanja baali babagaana okubirya. Kati ebintu bigenda bivaawo mpola mpola. Naye abasajja Abawarabu baalina ennono n'ebyobuwangwa. Nnabbi Muhammad yabatuukamu nga mu nnono zaabwe n'ebyobuwangwa, omuntu bwe yafanga abaana abawala tebaasikiranga maali ya bakitaabwe, baaviirangamu awo. Omwana omuwala bwe yafunanga olubuto n'azaala, mu biseera ebyo nga tannaba kutukula, ng'ali mu mbeera ye, baamwawulanga ne bamuteeka eyo ekibanja gye kikoma, ne bamuzimbira akasiisira, ne bamulagira abeerere eddala eyo. Ate oli bwe yafiirwanga omwami, era naye baamukolanga bwe batyo, nga tebamukkiriza kunaaba. Abeera eyo tanaaba, teyeesiiga bizigo, tebamulabako, tasannirira. Allah, baali nga babayisa bubi nnyo. Ebyobuwangwa ebyaliwo byali tebiwa muntu ddembe lye. Era baabatikanga n'ebikoligo ebyenjawulo, ebintu ebikakaatike ku bo. Abaana abawala baatukanga n'okuttibwa nga battibwa. Waliwo n'abaali abaana ababereberye, abaana abalenzi ababereberye ba first born, baali baateekawo nga abo babasaddaakira Mukama. Naye jjukira abo baali babasaddaakira mizimo gyabwe, nga ennono n'ebyobuwangwa byali bibalagira okukola ebyo. Oweekitiibwa Nnabbi Muhammad bwe yajja, ebyo byonna n'abiggyawo, ebyobuwangwa by'Abawarabu n'alekawo ebyali bikwatagana n'eddiini ey'Obusiraamu. Nnabbi Muhammad kitaawe teyamulabako. Taata we yali ayitibwa Abdallah. Ani gwe yalabako? Yalabako maama we, n'alabako ne baganda ba taata we, bataata abato. Nnabbi Muhammad yalina bataata baali bana. Yalina ne ssengaawe gwe baali bayita Swafiya. Swafiya yerinnya ly'owulira erya Safiya. Bakitaawe bano abana wona awamu baali bataano, nga ne kitaawe Abdallah kwali, naye Nnabbi Muhammad bano bakitaawe abana. Waliwo
ono Hamza Abu Hamza yali kitawe nga asinga ku Nabbi Muhammad emyaka jali ena oyali kitawe omuto yali asinga ku Nabbi Muhammad emyaka ena jokka nga kitawe omuto oyo Hamza Hamza oyo yeyatibwa omusajja oli gwe muwulira gwe batendeka Wahshi musajja oyo eyali omuddugavu eyajja nga ye kimuleese kutta Hamza yekka kitaawe omulala ayitibwa Abbas Abbas ono yali asinga Nabbi Muhammad emyaka ebiri jokka Abbas taata wa Nabbi omuto yali asinga mutabani we Nabbi Muhammad emyaka ebiri Hamza yali asinga Nabbi emyaka ena ate Abbas yali asinga mutabani we Nabbi emyaka ebiri ate taata wa Ali ayitibwa Abu Talib Abu Talib erinnya lye yali ayitibwa Abdul Manaf oluvannyuma baali bamuyita Abu Talib Abu Talib yali omukulu ye yali asinga bonna obukulu oye yali mukulu kale ale waliwo kitaawe omuto eyali omulungi ennyo mu Makka nga yasinga obulungi mu Makka nga bamuwaana kitaawe oyo yali ayitibwa Abu Lahabi Abu Lahabi oyo erinnya baali mutuuma olw'obulungi bwe taata w'obulungi Abu taata Lahabi obulungi taata w'obulungi naye nga erinnya lye yali ayitibwa Abdul Izza Izza kiba kitiibwa Abdul Izza yali yali erinnya lye n'atuumibwa Abu Lahabi nabagambye ne mwanyina batata ba Nabbi Muhammad abeera Senga wa Nabbi Muhammad Safiya oyo naye yaliwo hakati mu byafaayo Khadija mukyala wa Nabbi Muhammad yatwala Nabbi Muhammad olw'obwesigwa n'amazima n'ebirala byonna bye twalabye yamutwala wa kitaawe omuto Naufal yali taata wa Khadija Khadija bwe yeegomba Nabbi Muhammad olw'emirimu gye yasalawo n'ategeezaako kitaawe omuto Naufal Naufali ono yali musajja nga avuunula Taurati ge amateeka ga Musa ekitabo kya Musa ekya Tora ono taata wa Khadija omuto eyamugaba Khadija n'agenda n'afumbirwa ewa Nabbi Muhammad kitaawe Naufal ye yali avuunula nga azza ekitabo kya Tewuleeti okukijja mu lulimi luli oluhibru okukizza mu lulimi oluwarabu naye mu kiseera ekyo yaziba amaaso yasigala vuunula naye nga yali yaziba amaaso nga tegalaba bulungi era oyo omusajja y'omu ku abo abakakasa obwannabbi bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakakasa nana ni mazimu oyo nabbi Muhammad rumu yawalampa olusozi lwali awo okumpi ne weyali abeera okumpi ne Kaaba olusozi lwa Swaffa waliwo obusozi bubiri Swaffa ne Marwa obusozi obwo abagende Makka ati babutuukako naye buli mu kizimbe tubwetooloola Swaffa ne Marwa Nabbi Muhammad yawalampa waggulu kasozi akayitibwa Swaffa n'akoowoola abantu bonna abali mu Makka bobeera waggulu n'okoowoola abantu bakuwulira mu mayumba abantu baakuŋŋaana ne bajja
Nabi Muhammad n'ababuuza nti singa mbagamba nti wano waliwo omulabe muyinza okuwakana. Abantu bonna baamuddamu ne bamukakasa nti nedda tetuyinza kuwakana kubanga toyogerangako kya bulimba mu maaso gaffe. Oluvannyuma Nabi Muhammad n'agamba nga bwe ntayogerangako kya bulimba mu maaso gammwe mbakuŋŋaanyiza wano mbakakase nti nze mazima ntumiddwa ndi nnabbi era mbagamba mutoole shahada. Shahada kye ki? Mukakase nga mwatula nti Katonda ali omu yekka asaana okusinzibwa, Katonda atagattibwako kintu kirala kyonna. Nabi Muhammad abibagamba abantu kati kubanga jjukira mu kiseera ekyo baali baddira amasanamu gawerera ddala 36 nga baageetoolooza Kaaba bagasinza bagateeka mu kifaananyi kya Katonda. N'abagamba nti bannange mukkirize muwe obujulizi mukakase ye shahada nti Katonda ali omu tagattibwako kirala kyonna. Nze ayogera ndi nnabbi ntumiddwa gye muli nange munkakasa. Abantu abasinga obungi baamukakasa baasiramuka. Kitaawo omuto ayitibwa Abu Lahabi, taata w'obulungi oli gwe nakugambye Abdul Izza, yayogera ebigambo bino n'agamba ng'abigamba Nabi Muhammad abigamba mutabani we, yabimugamba nga munyiivu nnyo. N'agamba nti tabba laka, okuzikirira kubeere gy'oli, kubeere ku ggwe, zikirira sairu ayamika, ennaku zo zonna z'osigazizzaayo okuzikirira kubeere ku ggwe. Tabba laka sairu ayamika, okuzikirira kubeere naawe ennaku zo zonna z'osigazizzaayo. Gali mubi nnyo. N'amugamba nti alhaadha jamaatana, ekyo kye kitukuŋŋaanyiza wano n'otuyita ne tuva mu mayumba gaffe. Yanyiiga. Era Abu Lahabi oyo yaddayo n'alagira mukazi we, mukazi we yali ayitibwa Ummu Jamil, naye baali bamuyita maama w'obulungi. Maama w'obulungi oyo ye yali azaala abavubuka ababiri. Omuvubuka Utuba yali yawasa muwala wa nnabbi ayitibwa Ruqayya, n'omuvubuka omulala muganda w'oyo eyali ayitibwani, eyali ayitibwa Utaiba, oli bamuyita Utuba, yali yawasa Ruqayya. Ate ono Utaiba n'abanga yali yawasani Ummu Kulthum, bawala bannabbi abo baali baafumbirwa. Naye olw'okuba baanyiiga nnyo baasalawo batabani baabwe babalagire bagobe bawala bannabbi Muhammad, era baasalawo ne bagoba bawala bannabbi Muhammad ne bava mu maka gaabwe. Naye omukyala oyo teyakoma olw'obunyiivu obungi ennyo, yakwata amayinja n'atandika okukasuukirira nnabbi Muhammad ng'amukuba akuba nnabbi Muhammad. Allahi weewuunya embeera. Naye Allah tabaraka wa ta'ala mu kusaba kw'ekitiibwa nnabbi Muhammad lwali lumu abavubuka bano baali bakuŋŋaanye ne bavubuka bannaabwe, Katonda n'aleeta empologoma. Empologoma eyo yajja abantu ne badduka, naye empologoma yajja n'ebayitamu ng'eyita mu bantu bonna tebatuusaako bulabe. Yadduka n'egenda n'ekwata mutabani wa n'ekwata mutabani wa ani wa ono omusajja ono gwe taata wa nnabbi Muhammad omuto Saabalungi, Abu Lahab, n'emutaaguulataaguula. Kitegeeza nti yafuna ekyali kimusaanira.
kwa jukira bamu wandira marusu bamu kubama ija bakola batya omukyalo oliya ya isabu binyo na ye abulahabi wetuli batu musomako enfaye teyali nunji kubanga musaji yali anyirira maka musaji yali omugagga musaji enfaye teyali nunji alikone sura namba ya tabbat yada abilahabi wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba saja yali mugagga nyo yali mulunji nyo na ye Allah ya muzikiriza wallahi we unya umuntu okubanga yali mulunji nyo na atuko okubanga abantu bamusenza lutinga unya yatandika okuvunda nga mulamu na unya na akola ati bamuzika ne bamuzika na masowani ge yali irangako ne bamuzika ne mifaliso na kibuli kimu tebatu alakuwa dakantu konna mu nyumba bamuzika nabyo bannange Katonda nga yagadde okukakanya

Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ng'agiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'aani.